0: GB99.9. Your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
1: 4 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. My name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning, dito lamang sa GB99.9, Your Good Vibes. At kasama natin ngayon si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan Good Vibes Morning, DJ Joey.
2: Good Vibes Morning, DJ Frankie, at magandang morning. Mainit at napakabanas sa umaga sa ating lahat.
1: Oo, at gusto mo yun, mabanas ang panahon. But anyway, mga ka-vibes, ay ngayong araw ng September 2, it's a Wednesday. Ang bilis ng panahon, no? Gusto mo bang bumati ng Merry, DJ Joey Boy?
2: Merry Christmas na talaga sa ating mga ka-vibes. Hindi lang sa ating station, DJ Frankie. Pwede yung mga kapitbahay ko dito, talaga nag-Jose Maricha na sila talaga. At nag-mamaya, Mariah Carey na simula pa kahapon.
1: Oo. Actually, mga kapitbahay ko rin, DJ Joey Boy. And syempre, ganun talaga, no, dito sa Pilipinas. Pagpatak talaga ng September, ayan na, may Christmas tree na, may Christmas lights. Yung tugtugin, mga may pampasko na. Tayo, meron na rin tayong pampaskong tugtugin. At other than that, ay ang hearts natin ay masaya kapag ganitong panahon. And syempre, ay ganun talaga, Pinoy tayo. At ayan, DJ Joey Boy, bakit mainit ang panahon pero may bagyo ata? Update mo naman kami sa ating weather.
2: Oo. Yung binabantayan ng pag-asa, DJ Frankie, na tropical storm na si Pilandok ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw. Madaling araw ng pag-asa. Ang dating bagyong Pilandok ay nasa layong 1,200 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ito nga po ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. May panibagong minomonitor, DJ Frankie, na bagyo. Ito yung dating bagyong Obet na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility. Pero dahil nga sa habagat, ay may chance na muling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility anytime today o bukas. At ito ay tatawagin muling Obet. Bagamat hindi na ito tatama sa kalupaan, ito ay dediretso sa Taiwan, pero muling papasok siya sa Philippine Area of Responsibility. Dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, mga ka-vibes, ay asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain, showers o thunderstorms dahil pa rin po yan sa habagat. At may chance pa rin po, bagamat mainit ngayong umaga, ay may pagbugso po ng mga kapal na ulap na maaaring magpaulan sa atin pagpatak ng hapon o gabi.
1: Yan, at syempre yung ano, yung mga hindi umakyat sa north yung ano, yung habagat, tapos may mga na-stock sa grabe yun, DJ Joy Boy, mga na-stock sa NLEX, tapos meron pa nga mga nagbibiro na pumasok ka doon August 31 tapos nakalabas ka per months na. Parang it's funny pero ang saklap doon to think na walang mapaglagyan yung tubig, walang flow, naka-stagnant lang siyang bahalang talaga siyang ganon. Especially dyan sa may Pampanga area, tsaka yung Pabulacan, ganyan. Kawawa yung mga tao. And ano kaya ang pwede natin gawin kung hindi sana'y madinig tayo, ano, ng we feel for them. And syempre nararanasan din natin. Kasi ito pa nga recently, parang ito ba ay revelation yung mga sama ng panahon? Is this a revelation for us na makita na may nangyayari ba? May ginagawa ba? Kasi parang ang importanteng tao dito sa Pilipinas, sabi niya, dahil daw sa ulan. Hindi po yan dahil sa ulan. Kung may maganda kang system, hindi yan basta masisisi sa ulan. And wag po tayo mag-settle for less na dahil malakas ang ulan, kaya ka binaha. Hindi po. Kung may maganda kang irrigation, water, waste, and flood systems, ay hindi po mangyayari yun sa ating mga communities. And napaka-lucky po ng budget for that. So, ayun lang. Just to give a light on that. And ang dami kasi nangyari, DJ Joey Boy, no? Habagat. Grabe talaga, parang bagyo levels ang habagat lamang. But anyway, ito pa ang ang ating mga pinanggigilan last year. Ito parang sumasobra na. Pinakamaraming barko ng China sa West Philippine Sea na itala noong Agosto. So ano kaya ang ginagawa nila, DJ Joey Boy?
2: Parang talagang ano, no, kahit anong diplomatic activities ang gawin ng Pilipinas, talagang hindi magpapatinag. At hindi lang ito yung pagpapadala, DJ Frankie, ng kanilang mga barko ano dito sa West Philippine Sea, maging sa social media, ano, ay talagang tinitira at talagang pinaparinggan ang Pilipinas, at hindi lamang ang Pilipinas, maging si West Philippine Sea spokesperson Jay Tariela ay mainit din sa mata ng mga Chino, yan, mga Chinese government, dahil talagang hindi sila nagpapatunog sa ano mga activity. Pinangahawakan talaga nila ang kanilang 9-line, DJ Frankie. At ngayon, ha, parang may nababasa pa ako na parang may expanded 9-line pa silang tinatawag, na kulang na lang, pati Palawan yata ay kinukuha na.
1: So yan, mga ka-vibes, atin yan. Atin yan. At syempre, nandyan din ang AFP kitawang natin sa pagmo-monitor, na sabi nga nila, at buwa ng monitoring ang kanilang ni-report netong ikahuli ng Agosto, kasi nga nandun pa nga rin yung illegal na presence ng mga sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea. So this is to let our mga ka-vibes know, ano, DJ Joey Boy, it's better that we're aware, it's good that we're aware, para mag-aaral na ba ako ng Chinese, DJ Joey Boy?
2: Mandarin. Mag-aaral na ba tayo ng Mandarin?
1: Oo, kaya nga eh. Or turuan na lang natin sila ng Tagalog. Ano ba? Para magkaintindihan na tayo dito. Sabi kasi ng ano, nanay ko, communication is key para sa magandang relasyon. So, ano ba? Paano ba tayo mag-uusap? Yung iba kasi sa inyo, hindi marunong mag-English. So, ayan.
2: Correct.
1: Sana yung diplomatic affairs natin ay ma-fix. At sana dahil kailangan yan ma-fix. But anyway, ay not directly affected naman tayo. But then, this is our country. We have sovereign over this country. And anyway, Pilipina tayo, atin to. At sa pagpapatuloy natin, punta tayo sa health, sa air quality. DJ Joy Boy, bakit may haze? Bakit kailangan mag-mask? At bakit very unhealthy ang air quality? Uy, mga ka-vibes, ha, paalala ko lang, if lalabas kayo ng bahay, mag-face mask kayo kasi hindi natin nakikita yung air quality. Pero sige, DJ Joy Boy, bakit daw ganito ang mapanganib ang kalidad ng hangin?
2: Oo, naku, dahil yan, DJ Frankie, aha, ito nga ang medyo nakaka-amaze sa haze, ano? Dahil ito po ang pinanggagalingan po nito ay galing ibang bansa. Ano po, may wildfire, mga ka-vibes, na nangyayari ngayon sa Kalimantan, Indonesia. At ang Indonesia po ay ating kalapit na bansa. Ano? Ay dahil nga ho sa malakas ang habagat, yung unong usok na nanggagaling doon sa kanilang wildfire ay nadadala ng hangin ng habagat papunta dito sa Pilipinas.
1: Yes.
2: Kaya ho ang malaking bahagi ng bansa, hindi lang sa Metro Manila, maging sa Palawan, sa Mindoro, sa buong Luzon at Visayas, ay nakakaramdam ho, nakaka-apektado ng haze. Kung inyo ho mapapansin, pag tumingin kayo sa ating paligid, ay parang medyo mausok. Ano? Yan ho ay hindi dahil may nagbabarbik yung kapitbahay o nagsusunog ng basura. Yan ho ay Indonesian. Nadayo ho sa atin ang kanilang hangin at ang kanilang usok. Kaya nga ho, ang payo ng DOH, kung lalabas, lalo na doon sa mga katulad ni DJ Joey Boy na hikain, nako, magsusuot ho kayo ng face mask. Kung kakayanin ay yung KN95 yes, na face mask daw, mga ka-vibes. Ano? Dahil yun talaga yung nakakapag-filter ng mga small particles. At kung pakiramdam ho ninyo ay may mga allergy kayo, yan, mga allergic rhinitis, o medyo mabigat ang paghinga, ay kailangan mo talagang mag-face mask. Pinakamaigi, DJ Frankie, eh huwag nang lumabas kung wala namang masyadong gagawin. Ano ho? Kung hindi talaga mahalaga.
1: Oo. So, ayan, mga ka-vibes, Ayan, pati sa mga bata, matatanda, buntis, may mga sakit sa puso o baga, basta yung mga prone sa ganyan, ano? Yung mga may mga hika. DJ Joy Boy, mag-mask ka, ha? Concerned lang ako sa'yo. Ayan, mag-mask po tayo. And kasi itong Kalimantan, if titingin tayo sa mapa, nasa southwest na banda. Ito. Tapos since yung habagat is hanging from south west. So, ayan, paakyat siya sa Pilipinas. So, true enough na malapit lang kasi siya. Kasi ito, for example, if pababa, for example, galing kang Palawan, yung direct linya pababa is Sabah and then Brunei and then doon na yung ano, yung Kalimantan na sa Indonesia. So, if pataas yung hangin from Indonesia, directly affected talaga ang Philippines dito. So, yun mga ka-vibes, paalala lang po. Very unhealthy daw ang air quality and magpapatuloy ang haze hanggang September 3. So, hanggang bukas yan. Yun lang ang naitatala. Pero, baka mag-extend pa ito. Who knows? Makinig lang tayo mga ka-vibes, mga abiso para healthy tayo and protected. So, mag-face mask ha mga ka-vibes, lalo na sa ating mga matatanda, mga lolo at lola, yung may mga existing na nasakit. Ayan, DJ Joy Boy, baka may maidagdag ka pa dito sa air quality.
2: Yung forecast na yan, DJ Frankie, na hanggang bukas, tama ka yan, ay hindi pa sure. Dahil nga, since ang root cause nito ay wildfire, ay syempre, titigil lang yung pag-usok na yan kapag naapula ng mga Indonesian government yung sunog sa kanila. Pero as long as it's continuing, ibig sabihin ito ay talagang maaapektuhan pa rin tayo. Ano kaya, yun lang, ang ating abiso, lagi kung lalabas, mag-face mask. Kung walang gagawin sa labas, manatili sa loob ng bahay. Siguro yung ating mga anak, dahil maidagdag na rin natin, DJ Frankie, dyan sa Mindoro, ang Mamburao Local Government Unit ay namahagi na ng face mask para sa kanilang mga estudyante. Dahil syempre, hindi naman pwedeng hindi papasok ang mga estudyante. At napakarami na nga class suspension na nangyari noong nakaraang buwan. Ngayon ho, ay tuloy-tuloy ang pasok at dahil nga ho, may expose ang mga bata sa hangin sa labas, ay pinamigay na ho ang Mamburao sa Occidental Mindoro ng mga face mask para sa kanilang mga estudyante. Maraming salamat sa local government unit ng Mamburao. Talagang sa pangunguna ni Mayor Glicerio Almero III na hindi pinabayaan ang kabataan ng kanyang nasasakupan para makapagtuloy-tuloy sa pag-aaral. DJ Frank.
1: Yes, thank you so much DJ Joy Boy and syempre pagka ganyan that may proactive din agad yung barangay level or yung LGU that magpa-spread agad ng information at the same time mask. For example ito, bata ka, tapos gumising ka ng umaga, tapos pagpasok mo sa school binigyan kayo ng face mask. Parang in that way may education na agad sa bata na binigyan kami ng face mask kasi hindi maganda yung air quality ngayon kasi may nangyayaring ganito, ganyan. And pagka ganun, mga ka-vibes, dapat pala, collective yung ating impormasyon na nalalaman. For example, nagsabi ang DENR, EMB. Tapos, syempre, sasabihin din nila sa mga city level, municipal level. Tapos, from there, spread naman sa barangay level. Ganon! DJ Joey Boy, parang dapat ganun ang sistema. Or kaya meron tayong triggering system or kaya mga website or even a Facebook page is really helpful nowadays. But anyway, manatili tayong updated, aware and informed mga ka-vibes. At since nabanggit mo yung Mindoro, DJ Joy Boy, punta tayo saglit dito sa Occidental Mindoro kasi meron dong isinusulong na Victoria Sablayan Bypass Road Project. And ito kasing road project na to, sinusulong nila kahit may mga environmental concerns. Pero yung pros and cons nito, matutulungan talaga nyo yung trade and merchants. For example, farm to palengke, yung mga mobility ganon, yung mga transportation, yung mga logistics. Makakatulong talaga itong bypass road. But at the same time, meron kasi doong endemic species tulad nung tamaraw na maapektuhan yung habitat nila. So paano kaya yun, DJ Joey Boy, no? Kasi nagsisecure pa rin ata sila ng ECC or yung Environmental Compliance Certificate. Ang daming maaapektuhan, pero at the same time, paano kaya yung dilemang ganun? Makaka-boost siya sa economy ng isang lugar at the same time, maraming maaapektuhan. Pero I hope we do it better, no? Ano sa tingin mo, DJ Joey Boy?
2: Correct. Well, maganda na nagsisimula sila sa pamamagitan ng pagpupulong para nga makita na hindi napapabayaan o walang naririsk. Bagamat, yun nga, may mga environmental factors, pero kasi kaalinsabay ng pag-unlad ng isang lugar ay yung mga construction at infrastruktura. Pero yun nga, sana ay magawa ng maayos, sana ay walang mapabayaan, lalo na nga yung endemic na tama raw na talagang doon lang matatagpuan ay critically endangered pa. Baka mamaya makapagbukas ng bypass na tapos pagtawid ng mga tama raw ay masagasaan lamang. So yung mga ganoon na talagang factor na sana ay makonsider at kung kakayanin, baka naman may magagawa ng way na iiwas doon sa known area na tinitirhan o pinaglalagian ng mga endangered species. Kung kakayanin na mabawasan o wag magputol ng puno, ay sana'y magawa din. Dahil talagang sa panahon ngayon, mas mahalaga ang puno kaysa sa kalsada.
1: Yes, and may mga development tayo nakikita sa ibang bansa. For example, may puno na dong matagal na. Hindi po yan pinuputol. For example, magtatayo ka dyan ng kalsada. Oy, nangyari na to. Magtatayo ka ng kalsada, mag-a-adjust yung structure ninyo, yung itatayo ninyo doon. Kasi sa ibang bansa, for example, magtatayo ka rin ng house. Nasa gitna ng house yung puno, parang ganun. Ang cool nun. Pero dito kasi, parang habit na pag may itatayo ka doon, tatanggalin mo, lilinisin mo kahit yung punong matagal na nandyan para lang sa kalsada ninyo. So may mga ganun mga kabides. We adjust. Meron namang pwedeng gumawa ka dyan ng bypass road tapos merong island sa gitna ng may mga puno or i-transfer mo doon yung mga pinutol sa tabihan. I think that is possible when we give really what's our intention, what's our goal, ano ba talaga, kalsada lang ba, yung ganon. Siyempre, yung ecosystem ng area ay papanatilihin natin. And DJ Joy Boy, gusto lang supportahan yung sinabi mo. Gagawa ng bypass road, tapos may mga tumatawid na tama raw. Ayan, yung mga nasa dibdib po ng mga Boy Scout, yun yung tama raw, di ba? Anyway, ikukwento ko lang, kasi maraming beses na ako nakadaan dun sa may Manila Batangas Bypass Road sa Lipa City. Talagang laging may tumatawid na baka po dyan. So baka paki, sa mga nag-aalaga. Bakit po? Parang minsan ay gusto ko na ng steak pag nakikita ka sila. At ayan, kasi delikado. Parang freeway kasi yon. Parang ang speed limit dun is I think 60 or 80. Pero safe na tayo. This is a 60. Pag natamaan kasi yung mga ganyan, sira yung sasakyan mo. Sira din yung baka. Pag ganon. And be safe mga ka-vibes. Pag na-anticipate natin na may, kunwari may mga baka nga dun sa paligid. Kasi may mga nag-aalaga dun. May wide area of grass kasi dun na dun nila pinapakain. So yun, baka din may mga farmers tayo or magbabaka na nakikinig sa atin. Alagaan natin ang ating mga baka. Tapos yung mga sasakyan din natin, mga drivers, alalay lang sa pagmamaneho kasi minsan bumubulagayan talaga sila. Doon sa may sharp curve, naalala ko, tapos biglang may bulga, may biglang malaking biglang malaking bakang tumatawi doon sa bypass road. Ang bibilis ng sasakyan. But anyway, yun lang. Lang siya, funny pero delikado and ingat po tayo sa pagmamaneho. Talon tayo, DJ Joey Boy, may color fun run. Sinong gumanap ng color fun run na ito? Ang dami nila.
2: Madami sila, DJ Frankie. 2,300 ito lahat ay mga mga kawani ng gobyerno. Dahil nagkaroon ng fun run at ito ay inorganisa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangungunan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto. At since ang Kapitolyo ng Batangas ay nasa Batangas City, ay nakipagtulungan din at nakipagsanib-puwersa ang Batangas City LGU sa pamamagitan naman ni Mayor Marvy Marino. At naglunsan nga sila ng fun run na tinawag nilang takbo para sa matatag na serbisyo. Ito ay ginawa DJ Frankie dahil ang September po ay Civil Service Month. At alam naman natin, kapag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, karamihan o kailangan na ikaw ay civil service passer. Pero aside from the examination, ito ay para bigyan sila ng halaga yung kanilang trabaho at camaraderie. Ika nga, para work sila with camaraderie and friendship and love sa mga kawani ganyan.
1: So yun mga ka-vibes, no? May mga event po na ganito and this is in celebration again. sa 126th Philippine Service Month. Sa pamamagitan, ang tema nila, takbo para sa matatag na serbisyo. So maraming salamat po sa mga nagsiserve sa ating pamahalaan, sa mga civil servicers. Ganun ba? Iba yung tawag doon, DJ Joey Boy. Civil servicers. But anyway, itong fun run na, yun. Itong fun run na ito ay meron ding raffle, may Zumba, di ba? May mga ganong event. Pero ito, sana nakikinig. May mga nakikinig ba dito? Taga San Nicolas. Sana i-chat nyo kami or i-message nyo kami. Kasi DJ Joy Boy, dyan sa San Nicolas, may magandang-magandang baywalk dyan. Tapos marami silang inilulunsad na proyekto tulad ng fun run, car show, mga program for kids, costume party kahit hindi Halloween. I remember nung summer kasi parang nakiisa dyan yung aming yung aking kamag-anak. So nakita ko very alive ang mga events dito sa San Nicolas. Hello po, good vibes morning sa mga nakikinig sa mga taga San Nicolas or baka ang mayor or vice mayor ng San Nicolas. Hello, good vibes morning. Sana makapanayam namin kayo soon and talagang ang ganda, buhay na buhay ang San Nicolas dyan. And other than that, ang ganda rin ang baywalk dyan sa San Nicolas. So yun, DJ Joey Boy, I just wanna highlight on that. And ayun, gusto ko lang din batiin ang mga ka-vibes natin na kasi this week, sinaselebrate din po ang National Epilepsy Awareness Week. So punta tayo sa Health Again. May special promotion ang electroencephalogram or EEG. Ayan, baka kailangan nyo magpa-test mga ka-vibes. From September 1 to September 30 sa Lipamedics Medical Center po, meron silang promo at a very minimum price. Pwede ka magpa-EEG doon and meron din silang executive check-up package. So meron silang package for women, meron din silang package for men. And mura lang yun mga ka-vibes. Parang hindi ka lalampas ng, yung pinakamahal nila, hindi ka lalampas ng 10,000 pesos. Tapos yung pinakamura nila, hindi ka lalampas ng 5,000 pesos. So if yung magulang mo, ito, dream ko rin to, DJ Joey Boy na I can send my parents for executive checkup like this. Kasi it's important, no? Pag mahal natin yung mga magulang natin, mga mahal natin sa buhay, ay dapat healthy, ano? And dito sa Lipamedics Medical Center, for outpatients, meron sila mga promotion na executive checkup package. And I think this is worth it. I-message nyo lang ang Lipamedics Medical Center sa kanilang Facebook page, Lipamedics Medical Center. Tapos yung website nila, lipamedics.com. And if you'd like to book an appointment or inquiries man lang sa kanilang executive checkup package, you may just call 756-1190 sa kanilang hotline. At yun, DJ Joy Boy, baka may gusto kong batiin or ito, baka gusto mong magpa-executive checkup package, di ba? Kasi may yung mga package na ganito pag isa-isa mong pinatest, ang mahal. Di ba, DJ Joy Boy? Masasabi mo dyan.
2: Oo, tama. Ako, DJ Frankie, speaking of parang ayoko muna magpa-booking ng check-up ngayon. Ano, parang hindi muna.
1: Ang kailangan natin check-up ngayon ay ano,
2: pulmonologist.
1: Para
2: sa pulmonologist yata, ang kailangan ko munang i-booking. Or baka, ang gusto kong booking, DJ Frankie, ay travel. Speaking of booking, ano, mga ka-vibes? Yes! Aba, ay kung kayo mga ka-vibes, ay dahil nga ho, bare months na, ano, September na, aba, ay kung kayo wala pang ganap, sa darating hong November 26 hanggang 30, ay mayroon hong package na available. Ang Travel Worthy PH, ano yan, ay sa mga gustong maka-experience ng autumn sa Korea. Yes mga ka-vibes, imagine for only 6,799 pesos, pwede ka nang makapag-secure ng slot para makapagbiyahe sa Korea, makapunta ng Busan, ng Pohang at ng Yeongju. Ayan, ay apat na araw ka lang namang nasa Korea, DJ Frankie. Ano? At bukod dyan, ay ito ay full package na round trip airfare, 4-star hotel accommodation for 4 nights. Oo, may kasama na rin yung mga tourist guides. May mga Filipino tour leader din. At may mga free in-flight meals pa at saka travel insurance. Naku po, ay maraming marami. At talagang ano, talagang afford at kakayanin. Kaya kung ikaw, Kapabs, ay naghahanap at gusto mong ma-experience yung mga napapanood natin sa mga Korean novela ng mga lugar. Uh-oh. At gusto ninyong puntahan. Yan, yung mga train to Busan, yung mga ganyan. Oo, pwedeng-pwede nyo pong mapuntahan. Puntahan nyo lang po ang Travelworthy PH. Pwede nyo po silang puntahan sa kanilang opisina sa 3rd floor, Walter Mark, Calicanto, Batangas City. Meron din pong detalye ng offer na ito sa kanilang official Facebook page. Hanapin nyo lamang po at i-follow ang Travelworthy PH. At patiin na lang din natin yung ating mga ka-vibes dyan sa Travelworthy, sa mga staff, kay Ma'am Abby. Ayan. Good morning sa inyo ha. At ano, titingnan natin. Parang gusto ko rin maging ano, Koreano paminsan-minsan.
1: Koreano for a week. At yan mga ka-vibes ha, take this opportunity kasi ang ganda ng package na yan for traveling. Sa mga travelers natin, for sure maiintindihan nyo kasi ganito yan mga ka-vibes. For example, gusto mong mag-travel tapos yung gusto mong puntahan hindi nagsispeak ng English. You can get a tour package pagka ganyan. Pero it's nice din na mag-DIY sometimes pero pagka yung mga ganyang tour package katulad sa travel Travelworthy PH. Ano yan eh, parang wala ka nang iintindihin, lalo na sa first time travelers. Wala ka nang iintindihin, parang sila na lahat, pati transportation, breakfast mo. Siyempre magdadala ka lang ng baon, mga ka-vibes. Yan ganyan, mga pocket money mo. And it's nice to travel the world. Siguro may mga nakikinig din sa atin na hindi pa nakakalabas ng bansa or mga fresh grad who loves to ano, explore more na dito other than the Philippines ay take this opportunity mga ka-vibes and ito ay experience. Ang pera bumabalik yan. Tama ba DJ Joey Boy?
2: Ang pera bumabalik yan kaya pahiramin mo muna akong 500 DJ Frank.
1: Ganun pala. But anyway, ayan. Collect memories especially with your loved ones. And actually ako DJ Joey Boy when we work ganyan, it's one of my motivation and inspiration na because I will travel some days ganyan. Actually this September ayan, magta-travel para mag-ipon ka ganyan or with your family mas gaganahan ka mag-ipon with mahal mo sa buhay mas gaganahan ka. So ayun, invest on memories also mga ka-vibes. Invest on health, on memories. Ang pag-invest natin sa health, actually if proactive ka nag-i-invest dyan, hindi ka makakagastos ng malaki pag nagkasakit ka. Kasi ano yung investment proactively sa in terms of our health? Yung nag-exercise ka, kumakain ka ng tama para hindi ka magkasakit. But anyway, pagdating naman sa traveling, we also put dyan sa listahan natin kasi may mga goals and dreams tayo. So, pagtuunan mo rin ng pansin, what can I do more? Kasi baka naboboard ka na dyan, nakikinig ka dyan sa radyo ngayon, yun, travel tayo sa labas ng bansa. Or rather dito, may domestic packages ba sila, DJ Joy Boy, yung dito sa Pilipinas?
2: Meron, no? Meron silang travel sa Palawan, Boracay, Cebu, Davao, Baguio. Meron din sila. You can let them know. Sabihin nyo lang sa kanilang yung mga dream destination mo at may available silang packages.
1: Ayan. If we don't know how to arrange yung travels like this, for example, taga Batangas ka, gusto mo mag-Baguio and gusto mo well-arranged na yung travels for you, Travelworthy PH located po sa 3rd floor, Barangay Calicanto, Batangas City, sa 3rd floor ng Walmart. So, binabati ko rin. This morning, si Rowell, Diane Bermans na daw, month of September 2026. And binabati rin natin si Nathan listening to us right now sa GV999.live sa lahat na nakikinig po sa ating online streaming platform, Good Vibes Morning. And DJ Joy Boy, baka meron ka pang gustong i-add today.
2: Mga ka-vibes, ingat-ingat po muli tayo. At muli ang aming paalala kung lalabas, meron po tayong haze, hindi natin nakikita. Ano? Pero sabi nga natin kanina, mas magandang maging proactive tayo sa ating kalusugan. Ano, mas matipid pong bumili ng face mask na halagang 20 o 10 piso. Ano, mga na N95 kaysa bumili ng gamot para sa hika, sa ubo, at sa lung disease, medications. Kaya yun po, at mag-exercise, uminom maraming tubig, at mag-ingat po tayo. Okay.
1: Ayan. At gusto ko lang batiin ng Merry Christmas. Lahat na nakikinig ngayon, 8:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang aga ng bati natin, oo. At binabati ko rin lahat ng 18 mga fan ng SB19. Good vibes morning sa inyo. Here's the next song, Visa by SB19. Once again, my name is DJ Frankie. Nakasama natin si DJ Joy Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan only here sa GV99.9. Your Good Vibes.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon? Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
7: Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
7: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:48 ng umaga. At syempre, welcome pa rin po. Welcome pa rin or welcome sa akin. Welcome pa rin po syempre dito lang sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, dahil nga po 9:49 na po ng umaga, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Syempre po, nakakasama nyo na finally, nakakasama ko na kayo. Opo, ito na ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo, si DJ Honey. Opo, medyo nagbibinata lang ng kaunti ang aking boses ngayong araw. Pero mga ka-vibes, no, araw ho ngayon, oo, ng Miyerkules, Wednesday ho ngayon. Opo, happy midweek everybody. Diba, September 2, 2026. Ay, Merry Christmas. Ay, Merry Christmas. Ikalawang araw na ho ng buwan ng Setyembre. Naku talaga naman, no, kahapon parang ako ay may napuntahan na talaga namang nagpapatugtog na agad-agad ng Christmas song. Oo, tayo dito sa Pilipinas, no, isa sa pinakamahaba, oo, na nagse-celebrate po ng Kapaskuhan. Pero syempre mga ka-vibes, ha, huwag tayong masyadong ma-excite. Matagal-tagal pa naman ang Desyembre. Opo, baka ang inyong mga utak, ang inyong mga mood ay nasa Christmas party na, nasa Christmas break na. Saglit lang. Oo, yung mga estudyante, puro nga kayo suspension. Ang iniintay nyo naman agad ay Christmas break. Naku, huwag kayong gayaan. Pero today, araw ng Miyerkules, mga ka-vibes, ano, kung kayo po ay may pa-shoutout, may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, ako, pwedeng-pwede ho kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang ating Facebook page naman ho, GV99.9 FM. Oy, pwedeng-pwede kayo dyan na mag-iwan ng inyong mga mensahe, ng inyong mga pabati. At huwag nyo na rin hong kalimutan, opo, na i-like at i-follow at i-share. At syempre naman, no, kung kayo po ay may internet, oo, kung kayo ay may cellphone, may gadget, at gusto nyo pa rin makinig ng ating programa, naku, huwag ka mag-alala kahit wala kang radyo, opo. Sa pamamagitan po yan ng ating online live streaming, i-search nyo lamang po sa inyong mga browser, gv999.live. Kaya binabati ko na po ng isang magandang morning and happy, happy, happy Wednesday na po sa lahat ng mga nakikinig ngayong oras na ito. Opo, samahan nyo po si DJ Honey mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Grabe, napapakinggan ko yung boses ko. Parang ano siya, parang hindi siya sweet. Opo, konti na lang pawala na siya. Pero mga ka-vibes, no, ngayong araw, naku, nasa kalagitnaan na tayo agad ng Linggo. Diba? Pangalawang araw na agad ng buwan ng Setyembre. Talagang ang bilis-bilis po ng panahon, no? Talaga namang hong si Jose Marichan si Mariah Carey sa kanyang All I Want for Christmas is You. Diba talaga namang ikalawang araw pa lang ng September, paos na ho sila. Oo, talaga namang kung saan-saang establishmento. Oo, sa maririnig na ho ang kanilang mga awit. Talaga namang kung sila po ay pwedeng magreklamo. Oo, na saglit lang, paos na ako. Oo, nakapagreklamo na sila. Well, alam nyo mga ka-vibes, ito pong sabihin na natin, itong Burr Months, ito pong preparasyon natin sa darating na Kapaskuhan. Medyo bumabait yung mga tao. Oo, lalong-lalo na yung mga inaanak dyan. Oo, eh, ngayon pala ang tip sa inyo ni DJ Honey. Ano, magparamdam na kayo. Oo. Mag-ano, mag-react na kayo doon sa mga story na mga ninong at ninang ninyo. Oo, yaan yung way para mapansin na kayo. Para, alam nyo yun, September pa lang, napapaisip na si ninong at ninang, ano kaya ang magandang irigalo sa'yo? Diba? Pero mga ka-vibes, oh, ayoko na makayong bibinin sa ating mga magagandang tugtugin. Oh, pumuli ako magbabalik maya-maya lang. Oo, oh, at i-chat-chat ko lang ang aking inaanak. Sasabi ko, ay, ano muna, pass muna si DJ Honey, inaanak. Oo, pero mga ka-vibes, 9:54 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Ngayon pa lang ako po ay nagpapasalamat na sa inyo, sa inyong pagsama sa akin. Opo, hanggang alauna ng hapon ngayong araw. Pero syempre, ito muna rin ni, naging batanggan niyo na, ay, ito muna si Dolly Parton. Alam niyo po, nung nalaman kong siya ay pumanaw na talagang mas lumalim po, no, yung aking hong pagkilala at pagrespeto po kay Dolly Parton. Kaya ito muna si Dolly Parton featuring Kenny Rogers, Islands in the Stream. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: G99.9. Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
1: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer Products. Join na! San Miguel Pila Win Promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer Products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
3: Mga ka-vibes, 10:21 na po ng umagang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Pero bago ang lahat mga ka-vibes, ano, binabati muna natin ng isang magandang morning si JV Flores. Oo, marami siyang mga nire-request na song. Later, itatry natin yan i-play po. Ano? Pero, syempre, JV Flores, happy Wednesday and happy listening sa iyo. At sa ating mga ka-vibes, no, alam nyo, ngayong araw ho ng Miyerkules, baka ho kayo po ay pagod na sa inyong mga buhay o po kayo po ay pagod na sa inyong trabaho, sa school, de ba? Kahit ang daming suspension, kahit ano po ang daming holiday, pagod na pagod ka pa rin. Nako, wag naman gayon. Oo, tapos naiisipan mo pang umabsent. Naiisipan mo pang gumawa ng dahilan para ikaw ay makapag-leave. Nako, hindi tama 'yun mga ka-vibes. Oo. Pero hindi rin tama nawala na tayong ipon. Oo. Sino ba sa inyo dyan ang medyo nalobat noong nakaraang buwan? Aminin nyo ho, nung buwan ng Agosto, yung buong buwan po ng August, no? Napakahirap. Ewan ko ba, dahil ba ghost month? O sadyang kapalaran natin ang may pagdaanan noong buwan ng Agosto? Oo, pero syempre no, iyan, 'di ba? September na. 'Di ba tayo po ay nakalagpas doon sa isang buong buwan na medyo mahirap-hirap, marami hong pagsubok. Ay, tala, may drum roll. Oo. 'Di ba? Mga ka-vibes, 'di ba? Parang diyan mapapatunayan talaga na yung buhay natin, 'di ba? Pag nahihirapan tayo, pag feeling natin walang katapusan yung problema, walang katapusan yung pagsubok, hindi yan totoo. Oo, 'di ba? Yung mga pagsubok na yan, mas papatatagin pa tayo niyan. Mas palalakasin pa tayo niyan. Kaya ngayong buwan ng September, yes, ngayong buwan ng September, 'di ba? Dapat ano ka na, mas strong ka na. Kaya mo nang harapin lahat ng mga pagsubok ng buhay. Kasi nga, natuto ka na po noong ano, last month. Oo, noong buwan ng Agosto. Pero ngayong buwan ng ano, ng Burr month, sa pagsisimula ho ng Burr months, medyo kinakabahan talaga ako. Feeling ko ano, kasi alam nyo, sa totoo lang mga ka-vibes, ewan ko kung may mga nakaka-relate din kay DJ Honey po, ano, favorite ko po itong season na ito. Yung marami hong mga palamuti, marami hong mga Christmas lights, Christmas decors, Christmas tree. Sa mga mall, diba? Doon sa mga park. Yan yung pinaka-favorite ko na season. Opo, yung tipong gabi na, may maririnig ka ng mga Christmas song. Diba masarap sana kung may kasama kang special someone? Pero dahil nga, wala. E di, sarili na lang ulit natin ang ating kasama. Diba alam nyo medyo magastos kapag Bermans mga ka-vibes, no? Lalong-lalo na kapag yung favorite mo na season ay ito, no? Talaga mang papagastos ka, mapapatambay ka sa mga cafe, sa mga coffee shop, sa mga restaurant, sa mga mall, diba? Para ma-feel mo yung vibe, para ma-feel mo yung Christmas season. Diba? Para, alam nyo kapag Bermans talaga, medyo bumabalik ako sa pagkabata. Oo. Mamaya papasok ako, may ano, may diaper na. Oo. Hindi, talagang ano lang, ang sarap sa feeling, no, na Christmas na. Oo, ewan ko yung feeling ko kapag ano, malapit na yung Kapaskuhan. Bumabait po yung mga tao sa aking paligid. Parang feeling ko ano, parang ang dali-dali lang ng buhay, ang gaan-gaan. Siguro no, kaya yung buwan po ng Agosto medyo mabigat, medyo nabitin tayo, medyo ano, medyo kinapos, medyo marami tayong napagdaanan. Kasi nga po, ano, preparasyon pala yun, no, sa darating na Bermans. Kasi kapag dating pala ng Bermans, magaan na po ang lahat. Diba? Nakaka-excite tuloy. Pero marami pa tayong pagdadaanan bago ang Kapaskuhan. Pero no mga ka-vibes, naku, alam nyo gaho. Alam nyo ba doon sa may bandang norte, diba, doon po sa NLEX, diba, ngayon nga po ay talaga na mga usap-usapan ho sa Pampanga. Itong traffic talaga naman, oo. Imagine ninyo kung dito sa atin yung nangyari. Nakaka-lorky, hindi ko kaya. Imagine mga ka-vibes, ano, higit 7 hours. Isang buong araw ka na. Halos magdamagan ka na. Na walang galawan doon sa ano, sa NLEX mga ka-vibes. Imagine niyo po. 'Di ba? Parang gustong-gusto mo nang umihi, dumumi. Ano pa ba gusto mo nang mag-unat-unat? Walang nakaligtas dyan, mayaman, may kaya, kapos sa buhay, artista. Diba yung mga sikat, diba? Damay din ho, even yung senator, mga ka-vibes, si Senator Robin Padilla po. Ay nabalita po natin na naranasan niya din po yung matinding traffic. Pero bakit may traffic? Dahil po sa baha. Oh, 'di ba? Bakit may baha? May ulan, 'di ba? Yung ulan hindi natin 'yan maiiwasan. Pero yung baha, nako. Ang tagal ng pinaplano niyang mga flood control na iyan. Oo, iba't ibang mga proyekto ng ating mga inilatag, 'di ba? Ang ipinakilala sa atin. Pero hanggang ngayon, oh, wala pa rin. Wala pa rin pag-unlad din eh. Oo. Ang solusyon, ayuda. O, ba diba? Ayuda ang solusyon. Puro mga short-term solution. Pero yung long-term, mga ka-vibes, eh wala talaga. Oo. Hindi ko kayo mag-gets bakit ganoon. Pero mga ka-vibes, ba diba? Imagining nyo po, no? Doon sa may Bulacan, sa may Pampanga. Kung kayo po ay may nakikita po na mga vlogger, sabihin na natin na hindi lang to basta-basta mga vlogger. May mga gumagawa ng content. Ano, talagang nakikita natin na yung kanika nilang mga bahay po ay lubog na sa baha. Diba may mga lumot na po dahil almost 1 month na po na may tubig ang kanilang loob ng bahay. Tapos yung iba naman mga ka-vibes, ah, wait lang, naririnig ko yung boses ko, pasensya na po, talagang medyo may kamalian ng kaunti. Oo. Mga ka-vibes, nakikita nyo ba yung mga baha po na community? kahit po may sikat na po ng araw, ay talaga namang ano pa rin, ang tubig ho, opo, lagpas tao, hanggang chest po nila, diba? Kahit sabihin po natin na hanggang tuhod lang o sa may talampakan, baha pa rin. Imaginin mo, ikaw yung nakatira po doon sa bahay na baha, diba? Yung iyong mga appliances, yung mamahalin mong sofa, bagong pintura, bagong linis na bahay, na baliwala po lahat. Dahil nga po sa baha, mga ka-vibes, ano? Nakakalungkot lang na ang Pilipinas, alam naman talaga ho natin na tayo po ay dinaraanan ng bagyo. Diba, hindi naman ng bagyo, nauso lang last year. Yan naman ho ay simulat sa pool, ang Pilipinas po ay binabagyo. Inuulan ng malalakas. So for sure, iba't iba pong administrasyon na, iba't iba na pong mga leader ang dumaan, iba't iba na pong mga lawmakers, o baka hindi iba't iba kasi patuloy naman silang nahahalal. Eh wala pong improvement sa atin hong pamumuhay, sa atin hong na dapat deserve ng Pilipino, deserve ng Pilipinas. Wala talaga! Ewan ko sa inyo, naloloka ako sa inyo talaga! Niha, sa totoo lang, sabi ko talaga mga ka-vibes, no, ang swerte po natin kung ikaw natutulog ka sa iyong pamamahay, kung ikaw ay nakakapasok sa eskwelahan, sa trabaho, na hindi basa, hindi baha ang iyong nilalakaran, diba napakaswerte mo. Pero meron ho tayo libo-libong pamilya ang hanggang ngayon, mga ka-vibes, ano, ang kanilang mga bahay lubog pa rin ho sa baha. Imagine, di ba? Imbes na naglalakad ka papunta sa sakayan, aba, inakabang ka! Di ba? Naiisip nyo ba yon? Tapos kayo, puro mga fan naman kayo ng mga corrupt na politiko. Sorry, ngayon nagigigil talaga ako, mga ka-vibes. Ay nako, nakakasad lang po, ano, nakakalungkot lang talagang isipin na may mga tao po na hindi nakikita yung pamumuhay po ng ibang tao, di ba? Ano ako nakita na video, mga ka-vibes, na isa siyang truck driver, interview siya doon sa may NLEX, na gutom na daw si manong driver. Diba? Wala silang magawa kundi tiisin ng gutom, tiisin ng pagod. Diba? Siya ay gusto lang naman niya magtrabaho. Pero wala, eh ganyan talaga eh. Kapag tayo talaga po mga ka-vibes, no, ay patuloy talaga naghalal po ng mga... Hindi, ito na lang, opo. Diba tayo po ay, syempre, diba... Ibang, ano, sasabihin natin na ibang tao naman nga ang ating iboboto. Pero pinsan naman, kapatid naman, anak naman o nanay, parang ang baliw niyan. Diba? Political dynasty pa rin eh, diba? Parang wala na hong ibang, ano, wala na pong ibang namuno kundi po yung pamilya na yon. Tapos maghahanap po tayo ng pagbabago at pag-unlad dun sa lugar natin. Wala na talaga. Kalungkot talaga dito sa ating bansa. Napakayaman ng Pilipinas eh. Dapat tayo po, isa tayo sa mga, isa sa mayayaman na bansa sa buong mundo. Pero sino ba ang mayayaman dito sa atin? Diba? Ang ating government. Ang ating mga politiko po dito. Palakpakan! Diba? Palakpakan natin sila. Talagang ano eh, paldong-paldo eh. Talagang may narating. Oo. Pero mga ka-vibes, 10:34 ang ating oras. Baka po kayo po ay may pa-shout out, may mensahe, may reaksyon, may hinanaing. Oo. Eh, pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Ang link naman po sa ating online live streaming ay nandiyan po sa ating featured post sa ating Facebook page. O di kaya naman po ay i-search nyo lamang sa inyong mga browser. I-type nyo lamang ang gv999.live. Ay, isa munang upuan ng ating patugtugin. Opo, ito munang upuan. May Block 9. 10:35 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Muli po ito si DJ Honey. Only here at GB99.9. Your good vibes. Mga ka-vibes sa panahon ngayon. Accountability ang kailangan natin. Enjoy the song habang nanggigigil kayo, okay?

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo oh, naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Ha-ha! Ayaw ka na!
4: Wala! Joke pala yun!
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipagtsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
9: G99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 3 minuto na ho makalipas ang alas 11 ng umaga. 11:03 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Kasama niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Yes, DJ Honey pa rin ho ang inyong nakakasama hanggang alauna po ng tayo ng hapon. Oo. Tayo po ay magkukwentuhan pa, tayo po ay magtutugtugan pa, magchichismison pa. Opo, kaya huwag niyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Pero binabati ko muna ng isang magandang morning at maraming salamat po sa pakikinig. Lahat ng mga naka-tuned in po sa atin na mga batrasko, opo, ang ating mga batrasko drivers and conductor. Sa magandang morning ho sa inyong lahat. At ang ating mga vendors ho sa may palengke kung saan man ho kayo naroroon. Nawa po na makapaldo o pumaldo tayo ngayong araw. Pero mga ka-vibe, speaking of paldo, naku, lahat ng mga Bruno Mars fan po dyan, kailangan ho nating pumaldo. Kailangan na ho nating ibenta. Oo, ang ating kidney. Saring lang mga ka-vibes. Dahil nga po, diba nitong ano laang, nitong last week, opo, ay in-announce na kasama na ho ang Pilipinas sa romantic tour next year po ni Bruno Mars. Uy, excited na si DJ Honey. Alam nyo, yung excited na yon, parang napalitan na ng lungkot kasi in-release na ho ngayong araw ang ticket price ng concert ni Bruno Mars. Alam nyo ba, noong 2023 po na siya ay pumunta dito sa Pilipinas, sabi ko talaga sa sarili ko dahil estudyante pa ako noon, sabi ko, nako, pagbalik nitong ni Bruno Mars, magtatrabaho na ako, for sure makakanood ako. Bumalik next year. Babalik next year. Tapos yung ticket selling, September 11 yung pre-sale. Sabi ko, paano na ito? Oo. Well, talagang maniniwala talaga ako na kung para sa iyo ay para sa iyo. Hindi, sana mga ka-vibes, no? Lahat ng mga nakikinig ngayon dyan na Bruno Mars fan, ilibre nyo ako ng ticket. Ganon! Hindi, Bruno Mars, kung nakikinig ka ba? May online live streaming tayo kahit saan ka ngayon, mapapakinig mo ako. Nakakalungkot. Wait lang, sige. Bibigyan ko kayo ng kaunting pahapyaw doon sa ticket price, opo, ni Bruno Mars. Saglit, hanapin ni DJ Honey para sa inyo. Kasi nga po, ito na mga ka-vibes. Opo, nalungkot ako ha ng very, very light. Dahil nga po, nagsisimula po, opo, sa 1,500 pesos. Ang kanyang ticket at ang pinakamahal na po ay 23,750 pesos. Pero dahil nga po ako ay ambisyosa, 'di ba? Gusto natin yung malapitan na kay Bruno Mars. Ay, gusto ko 'yon. Oo, 23. Kaya 'yan, kaya 'yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang ating panaginip na ito. Ang ating pag-asa na ito. Nakakalungkot naman talaga eh, no? Well, mga ka-vibes, alam nyo kasi, kaya gusto kong mapanood ng live tong si Bruno Mars. Hindi lang basta mapakinggan yung boses niya ng live, ha? Gusto ko rin makita kung paano talaga siya doon mag-perform. Kasi alam nyo, sa lahat po ng mga artist na kilala ko, ha, hindi naman sa pag-aano, baka awayin nyo ko, ha. siya talaga, yung kanta niya, talagang masasabi mong siya talagang kumanta at may ari eh. Talagang masasabi niyo talaga na todo bigay lagi ang performance po. Ang pagpa-perform ni Bruno Mars. Diba, imagine mga ka-vibes, sa hirap ng buhay natin ngayon, ang taas ng bilihin. Yung dating 1,000 na marami ka nang mabibili, nagre-reklamo tayo. Tapos ngayon, inaasam-asam ko na makabili ng Bruno Mars ticket concert. Ticket concert? Concert ticket. Sana mga ka-vibes na tayo po ay sa lahat ng mga nagnanais, hindi lamang kay Bruno Mars na concert ha. Sa lahat ng mga concert na mangyayari ho ngayong Ber months, lalong-lalo na po no, ngayong nalalapit ang Kapaskuhan, ang isa rin po na inaabangan ko na gusto ko ring mapanood at mapakinig live ay ang Christmas concert po ni Jose Marichan. Feeling ko ano, parang sarap sa pakiramdam noon. Oo, na syempre kinalakihan natin ang kanyang mga awiting Pamasko. Oo, parang sarap mapakinggan ang kanyang boses live. Diba? Pero syempre, bago magpasko, i-ticket selling muna ni Bruno Mars. Sa lahat ng mga nagnanayos sa magbigay na regalo sa akin, pwede ko na ho kayo singilin. Diba? Naningil na. September 11 pa lang. Pero mga ka-vibes, again, sa lahat po ng mga nagnanais, opo, ng mga makapanood ng concert ni Bruno Mars next year, ang ticket selling po no ay magsisimula po sa September 11. Yan po ang pre-sale. At ang pinakamababa mga ka-vibes, no? Nag-arrange po ang kanyang concert ticket ng 1,500 to 23,750. Aray ko na ako. Aray ko na lang talaga ako. Well, mga ka-vibes, lahat naman kaya nating i-risk para sa ating mga idols. Ito muna nga si Bruno Mars para sa awiting Risk It All. Bruno Mars, I risk it all for you. 11:10 in the morning ang oras sa buong Pilipinas. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GV99.9. Your good vibes.

0: with you.
1: G99.9, your good vibes.

0: There you have it, mga ka-vibes. Something from Yang Constantino. Hawak kamay. Oh, diba? For sure, karamihan sa inyo ay nakita po yung mga ano, yung mga video sa social media po nung nakaraang concert ni Yang. Yes. No, yung kanyang biyaheng 20 na concert, mga ka-vibes, no? Noong Saturday at Sunday, kung ako hindi nagkakamali. Pero mga ka-vibes, no, wait lang. Good news po sa ibang mga fans po ni Yang, lalong-lalo na po sa mga taga-South. Dahil mga ka-vibes, oh wait lang, sisiguraduhin ko lang kung kailan yung kanyang concert dito sa Laguna. Wait lang, kailangan ma-confirm natin to para sa ating mga listeners, sa mga fans ni Yang. Wait lang, bakit nawala dito? Hindi, basta mamaya i-confirm natin mga ka-vibes na verify lang natin yung information. Hinggil po doon sa ano, sa biyaheng 20 ni Yang dito sa Laguna. Dahil mga ka-vibes, no, noong nakaraang concert niya itong Saturday, Sunday, talaga namang makikita mo talaga na very successful kaniyang concert, mga ka-vibes. Ano? Talaga namang yung mga fans ay masayang-masayang umattend ng concert ni Yang. At alam nyo, oo. Isa sa naging highlight po, mga ka-vibes, nitong concert ni Yang ay yung ano, kinantahan niya si Ryan ba? Pero wait lang, oo. Hindi pala ako nagpakilala sa inyo. DJ Honey pa rin po ang inyo napapakinggan sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Oh, ito na nga mga ka-vibes, no? Baka kasi may hindi nakakaalam sa inyo. Ito po yung ano, istorya ni Yang at ni Ryan. Opo, noong taong 2010, aminado si Ryan Bang na niligawan niya si Yang. Si Yang pala ang unang crush ni Ryan at seryoso raw siya noon. Nagpapadala siya ng kape at minsan ay nagsisimba sila ng magkasama. Mga ka-vibes, na panood ko pa po yung video na sinabi ni Ryan po, no, na hindi daw siya dati nagsisimba. Pero nung nakilala niya si Yang, in-invite ni Yang sa church, doon nag-start magsimba si Ryan. Uy, alam niyo, yan din yung gusto ko po na ano, na relationship. Yung ano, yung ilalapit ka talaga kay Lord. Opo. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Pero biglang tumigil po si Ryan. Ryan Bang, ha? Biglang tumigil si Ryan sa panliligaw. Ang akala niya kasi hindi siya gusto ni Yang. Dahil ilang beses niyang niyaya itong gumimik pero hindi sumama. Nakita rin niyang sumasama si Yang kay Richard Poon. Nakalaunan ay nalaman niyang prayer meeting pala ang pinupuntahan nila. Hindi po date. Mga ka-vibes, ang paliwanag naman ni Yang kaya hindi siya sumasama sa gimmick. Conservative daw ang kaniyang family. Pero mga ka-vibes, ito na yung twist. Hindi pala siya binasted ni Yang. Ayon po kay Yang, nagulat na lang siya nang biglang tumigil si Ryan sa pagpapadala ng kape. Aminado rin siyang kilig na kilig siya kay Ryan noong nalungkot nang bigla itong mawala. O mga ka-vibes, taong 2010 yon. O ito na tayo, fast forward na 2022. Naungkat po ang kanilang past sa isang noontime show noong January 2022. Doon nila unang napag-usapan ng harapan kung bakit hindi natuloy ang kanilang almost relationship. Ano, sakit naman noon eh. Ayan talaga yung mga ayaw ko eh. Yung mga almost relationship. Kasi bigla na lang hindi magpaparamdam. Wala na lang, ghost na. Oo. Well, mga ka-vibes, nag-sorry po si Ryan dahil tumigil siya nang hindi muna nagtatanong. Diba, imagine nyo, kilig na kilig pala yung nililigawan nyo, yung pinuperson nyo na mga tao. Pero dahil hindi ka nagtanong, hindi mo nilinaw yung feelings nyo, yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Naudlot yung pagmamahal sana, mga ka-vibes, no? Nagkaroon sila ng closure at naging magkaibigan. At para malinaw, mga ka-vibes, ha, hindi raw po si Ryan Bang ang inspirasyon ng kantang Chinito. Yan yung akala po ng marami. Ano, kumalat ang theory na siya ang inspiration dahil sa kanilang love story. Pero sinabi sa mga ulat, mga ka-vibes, na hindi si Yang ang composer ng kanta at hindi ito isinulat tungkol kay Ryan. Ito na! Ang pinakabagong ganap, August 29, 2026, sa Biyaheng 20 concert ni Yang. Oh, ito na mga ka-vibes, no? Sa Smart Araneta Coliseum na celebration ng kaniyang 20 years sa music, isa sa pinag-usapang moments ang interaction nila ni Ryan. Mga ka-vibes, na sa audience po si Ryan kasama si Meme Vice. Habang kinakanta ni Yang ang Sabihin Mo Na ni Top Cesara, bigla niyang hinarana si Ryan. Pinag-usapan pa nila ang dati nilang love story sa harap ng audience. Sinabi pa ni Yang kay Ryan, "You made me a better person. I love you, bro." At sa kwento niya sa concert, mga ka-vibes, inamin niyang crush na talaga si Ryan noon. At sinabi pa niyang kung pupunta ito sa restaurant, siya na ang bahala. Diba imagine, mga ka-vibes, no? Yung nililigawan mo, yung pinapadalhan mo ng kape, yung pinagpapakitaan mo ng effort. Diba? May pag-asa ka pala. Gusto ka rin pala. Kaya so, diba? Parang pinanghinaan ka ng loob, ang baba ng tingin mo sa sarili mo. Tumigil ka na sa panliligaw. Later on, nalaman mo na may gusto naman pala sa iyo ay naudlot talaga siya. Pero diba, mapapatanong ka, what if hindi tumigil si Ryan sa panliligaw po noon? Diba? Pero yung lesson dito ay minsan, hindi naman talaga rejection ang dahilan kung bakit hindi nagkakatuluyan ng dalawang tao. Minsan po, parehong may gusto pero parehong mali ang pagkakaintindi. Diba? Parang dyan na lang papasok po, no? Yung right person, wrong timing. Diba? Imagine nyo yun, mga ka-vibes. 2010 pa lang nang may kilig na pala. Opo, kinikilig na pala tong si Yang kay Ryan. Diba? Hindi niya alam. Gustong gusto pala siya. Oo, ni Yang, mga ka-vibes, no? Kaso dahil wala pong nagtatanong ng diretso, walang nagtanong na, gusto mo na ba ako? Ano na bang nararamdaman mo? Oo. Nawala tuloy, naudlot tuloy yung pagmamahalan sana. Kaya mga ka-vibes, no, sa panahon ngayon, ako sana maging lesson po ito sa ating mga ka-vibes. Sana po ay matuto na ang ating mga kababayan. Opo, na kung gusto nyo yung isang tao na yon, ipaglaban ninyo. Diba? Huwag kayo magpapadala dun sa mga sabi-sabi, dun sa mga what if natin, dun sa mga thoughts natin. Diba? Kaya sana mga ka-vibes, no? Sa lahat ng mga nagmamahal ngayon, may pinuperso sila, may nililigawan sila na tao. Kung sa tingin nyo wala kayong chance, itanong ninyo. Huwag kayo agad ano, tumakbo doon. Huwag nyo agad layuan. Huwag nyo i-ghost. Diba? Minsan po talaga hindi sapat yung paramdam lang. Kailangan marunong din tayong magsabi at magtanong. Kasi baka po dun sa pagtatanong natin, mas maging malinaw ang lahat. At mas maging madali. Para, syempre, masimulan nyo na yung inyong happy ending na love story. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Alam ko, marami din naman na kinilig po, opo. Maraming kinilig doon sa video po ni Ryan Bang and ni Yeng. Kinantahan din naman po ni Yeng ang kanyang, syempre, ang kanyang asawa ng ikaw. Oh, diba? Talagang nandoon na yung past and present and future. Yan ha, sana kayo mga ka-vibes, maging lesson ito sa inyo, no? Na huwag nung baliwalain yung mga effort po na ginagawa ninyo. Siguraduhin nyo po na magtanong kayo. Dapat mabanggit ng mga labi nyo yan sa inyong mga nililigawan, sa inyong mga gustong gusto. Kasi baka pagdating ng panahon, pagsisihan nyo na lang po yan. Okay? Pero wait lang, no? Basahin muna natin si 7230. Pakibati po sa aking kapatid na si Nicole A. Malalua na mania cum laude. Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, at Aguila San Jose, Batangas. Thank you po. Wow naman! Deserve naman yan ang palakpakain! Congratulations po kay Nicole Malaluan. O, diba? 7230, maraming salamat sa iyong ano, sa iyong mensahe. Opo. At sa ating mga ka-vibes, no, kung kayo rin po ay may pa-shoutout, gusto kayong batiin ng happy birthday, gusto kayong i-congratulate, may gusto kayong paratingan ang inyong mensahe, nararamdaman. O, diba? Pwede rin yan dito sa ating programa. Sabi naman dito ni 8114, magandang tanghali sa'yo DJ Honey. Okay lang kahit di mo basahin on air, may lucky DJ. Huwag ka naman magtampo agad, 8114. Magandang morning sa'yo, ito na nabasa ko na ang iyong pagbati. Happy happy Wednesday po sa iyo. At sa lahat ng ating mga listeners, alam ko nakikinig kayo dyan. Hindi ma kayo nagpapadala ng inyong mga pagbati at mensahe. Babatiin na rin kayo ni DJ Honey ng isang magandang magandang magandang umaga. And happy happy happy Wednesday po sa inyong lahat. At syempre, kung ikaw ay ano, napapaisip mo yun, oo. I-text mo na, itanong mo na, oo. Kailangan nyo na makita today. Itanong mo na kung sinasagot ka na nyo. Oh, diba? Parang ngayong ano, parang ngayong Bermans, magpapasko tayo na masaya mga ka-vibes. Diba? Masayang-masayang ating mga puso at isipan. Pero hindi masaya ang ating mga bulsa. Diba? Ang sarap lang isipin, no? Parang sarap magmahal. Lalong-lalo na ngayong magpapasko. Oo. Ewan ko lang kung makahirit dyan, ha? Yung mga talaga namang todo harot, ha? Hindi ko lang alam kung makahirit kayo na, alam eh, gusto ko ng kayakap. Ewan ko, kumakaway sa inyo yung El Nino. Oo. Deserve nyo yan. Charot lang mga kabab. 11:53, 7 minutes na lamang po bago sumapit ang alas 12 ng hapon. Huli po ako magbabalik maya-maya lamang. Pero bago ang lahat mga ka-vibes, again, kung may mga naiisip kayo, no, kung may mga tumatakbo sa isipan nyo, gumugulo sa inyong pagtulog, hindi kayo makakatulog kasi gusto nyo ng kasagutan, itanong ninyo. Huwag niyo pong pangunahan ang inyong mga sarili, okay? Minsan yung mga, ano po, yung mga nililigawan natin, mahiyain din sila. Hindi natin alam kung paano no, ipakita ang ating kakiligan, ang ating appreciation. Ay, siya mag-aalas 12 na. Oo, maya-maya ulit tayo magbabalik. Mamaya ulit tayo magkwentuhan, mga ka-vibes. 11:54 ng umaga ang oras sa buong Pilipinas. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa ating programang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
1: GV99.9, your good vibes.

0: GB99.9, your good vibes.
1: It is now 12:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: GB99.9, your good vibes. You are listening to DJ Honey on GB99.9, your good vibes.
1: Vibes, 12:20 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Bing, bing. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Hi na ko mga ka-vibes. Kanina po ay for the first time ni DJ Honey po. Opo, ngayong taon. Ngayong taong 2026. Ayan, na-play na ho natin finally ang atin pong first to Christmas song. Oy, ni DJ Honey laang naman. Oo. Na na-play po natin. At ang mga awiting ito ay pinamagatang Santa Tell Me by Ariana Grande at Underneath the Tree by Kelly Clarkson. Grabe naman talagang Christmas time na talaga. Christmas season na talaga mga ka-vibes. Ano? Pero malayo pa yun, di ba? Tayo po ay dadaan pa sa, ano nga ito, sa, ano nga tawag din ni pag November 1? Ano undas yon? All Souls Day, All Saints Day din, oo mga ka-vibes. Pero no, ang isa pa rin ho na pinaka-inaabangan ngayong Nobyembre po ay itong ano, barangay. Parang ang orde ng barangay. Oo. Itong barangay and SK election. Opo. Dahil nga mga ka-vibes, no, talaga naman ho ngayon ay mainit-init pa rin ang usapan kung tuloy baga itong eleksyon. Oo, tuloy ba itong eleksyon? Pero mga ka-vibes, no, ang reason bakit daw nga ho ipopostponed ay bukod nga po sa para ayusin na daw ng termino, yung ayusin na ang termino, opo, magkameron na ng 5 years kung hindi ako nagkakamali, ay may kinakaharap daw ho tayo na krisis ngayon. Opo, sa langis, kumbaga ay malaki raw ho ang magagastos ng gobyerno kapag daw ho ipinush, kapag daw ho itinuloy pa rin ang barangay and SK election ngayong taon. Pero mga ka-vibes, alam nyo gaho, ayon ho sa COMELEC, mas magiging magastos ho pag inilipat sa taong 2028 itong barangay and SK election. Mas mainam kung ngayon na po isagawa ang election, mas malaki pa raw ho ang matitipid ng Pilipinas. At saka syempre no, marami na ako nakikinig ha, na may mga ano na, may mga umaayaw na talaga. Opo, hindi naman sa pag-aano dyan. Yung mga SK daw ho, opo, eh nakapundar na daw ho ng motor. Ay, sharing lang. Oo, hindi motor, oo. Sarot lang mga ka-vibes. Ano daw, kumbaga po ay may trabaho, hindi na masyadong active sa barangay. Diba, may mga iba na hong pinagkakaabalahan. Eh, panahon na daw ho para ibahin na. Para palta na ho yung mga nakaupo daw ho na mga SK at mga konsihal. O sabihin na natin pati na rin ang kapitan. Diba, nakakalorky. Ang naiisip ko naman dyan mga ka-vibes, ano, kumbaga ay, di ba, ipopostpone ngayong taon, ililipat sa 2028. Eh sa taong 2028, national and local election din yon. Eh di, parang mapopostpone na naman ang barangay and SK election. Kasi sabihin na natin na malaki ang nagastos doon sa national and local election. Hindi naman yun pwedeng sabihin na ipostpone, ipagpaliban ang national. Aba, hindi po pwede yun. Diba? Kaya dapat ang sa akin talaga ay ituloy na ngayong taon yan. Kayo ga, ikaw ka nakikinig ngayon ni ikaw gisang ayon na i-postpone o ikaw ay sumasang ayon na ituloy na ngayong taon. Parinig naman ang inyong mga kasagutan, ang inyong mga inanahing, o patingin naman ang inyong mga kasagutan, ang inyong nararamdaman ng inyong mga puso. Ipadala sa ating hotline number po na 0926-079-8708. Ulitin ko po ha, 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page ay GV99.9 FM. Baka naman ho, makikilambing naman na kami ng like, follow, at share ng ating Facebook page. At sa mga ano ngayon, mga nasa sasakyan, na mga nagnanais din ho na ano, na makinig ng ating programa hanggang mamayang alauna. At syempre, numasubaybayan nyo rin yung iba ho mga programa dito sa ating istasyon. Sa ating istasyon. At ano po, pwede kayong makinig sa pamamagitan ng ating online live streaming. Opo, ang ating GV999.live. At kung hindi kayo marunong mag-search, opo, di magtungo lamang sa ating Facebook page. Nandoon po yung ating link para po sa ating online live streaming. Oo, ito na nga, may nararamdaman na ako, opo, na hinanaing ng isang residente dito. O, sabi naman dito ni 8037, dapat napalitan! Diyos ko din, sa amin ang mga SK ay tambay at mga walang ginagawa, wala kaming maramdaman. Hindi maramdaman ang pagiging SK ng mga iyan. Ayan, lagot kayo kay 8037. Gagalit siya mga ka-vibes. No? Pero syempre, no, ang iyong nararamdaman ay valid yan. Opo. Kumbaga ay tayo talaga mga ka-vibes, no, bilang botante, bilang residente, opo, bilang mamamayan. Dapat ang ating mga ibinoboto, ang ating mga leader na nakahalal po. Hinahanapan po natin yan, opo, ng mga proyekto, ng mga ginagawa. At syempre, no, accountability! Diba? Lahat tayo kailangan natin singilin ang mga leader na nakaupo, mga ka-vibes, no, hinalal ng taong bayan, pinagkatiwalaan na magsisilbi, na magbibigay ng maayos na pamumuhay. Pero dahil sa kanilang pangsariling interes, talaga kayo, talaga naman kayo, siglang-sigla, oo. Pero alam nyo mga ka-vibes, no? Sabi po nila, dati pa lang daw po, may baha na talaga. May mga, ano, may mga lubog na talaga sa na mga bahay sa baha. Diba? Kumbaga sabihin na natin na, yes, may climate change. Irreversible na ang climate change. Hindi na ho natin maiiwasan ang epekto ng climate change. Pero mga ka-vibes, no? Dati daw po ay, yun na nga, may mga pagbaha na daw po, diba? Kumbaga ay, ngayon na lamang daw po sa ating panahon ngayon na may social media, mas matatapang ang mga tao na magpahayag ng kanika nilang mga opinion online, diba? Mas ano daw po, parang mas nagiging ano na, nagiging aware na daw ang mga tao sa nangyayari po sa paligid. Parang pawala na talaga yung aking boses, oo. Pero yan talaga nakakatuwa, no, na nagiging aware tayo. Pero sana wag naman din tayo maging bulag mga ka-vibes, ano, doon sa ating mga nakikita po, sa ating mga naririnig, na nilalatagan na ho tayo ng mga ebidensya. Pero dahil tayo po ay isang bulag, pipi at bingi, hindi na natin napapansin ang kanyang kamalian. Ay, nako, kayo talaga, ang hirap-hirap kaya ng ganyan. Diba? Ito lang ha, ito mga ka-vibes, ito lang ay naisip ko, may nabasa lang ako sa internet, diba? Si Cavite Representative, wait lang, double check natin mga ka-vibes, no? Si Cavite Representative, wait lang, baka ako'y magkamali, ayoko naman magkamali. Mamaya na natin ngayon pag-usapan. Baka ako'y magkamali. Masama na talaga. Ay, tama. Wait lang. O, ito na nga. Dahil nga po, di ba? Si former representative Kiko Barzaga Jr. po ay hindi na nga po ang kinatawan po ng House ng Cavite's 4th District. Dahil nga po sa kanya pong parang sa ethics MMR itong ano eh. Yun ang dahilan kung bakit ito tinanggal, diba? Kaya na-expel. Pero mga ka-vibes, alam nyo po ba dahil nga po sa special election? Opo, ito pong si ex-Congress Miao Miao. Si ex-Congress Miao Miao. Oo, mahilig siya sa pusa mga ka-vibes. Ano? Ay pinaltan ho ng kanyang ina. Opo, na si Jennifer Jenny Barzaga. Yan, siya po ay ano, former Dasmariñas mayor. Na siya po ang pumalit sa pagiging 4th District ng Cavite sa House mga ka-vibes. Ano? Imaginin nyo po, no? Tayo po ay nilatagan, mga ka-vibes. Ano? Dahil nga po sa itong si ex-congressman Kiko Barzaga po ay napatalsik dahil nga daw po sa disorderly behavior. Ang pumalit naman eh, ang kanyang ina. Imaginin nyo, no, mga ka-vibes, no? Pinatalsik yung isang politiko. Oo, yung isang tao na yon. Dahil nga, syempre, may mali, mga ka-vibes. Ano? Pero ang pumalit ay ina. Dahil yan ang binoto ng taong bayan. I mean, sabihin na natin ng mga taga Cavite. Naisip nyo ba yung naiisip ko? Oo. Ako naman ay hindi taga Cavite. Oo. Ako naman taga Batangas. Pero kung iisipin, pwede pala yun na parang may mali na nga doon kay sabihin na natin na kaya naman kasi napatalsik si ex-congressman dahil daw umano sa disorderly behavior. Pero nahalal pa rin. Siguro talagang mahal na mahal, no, na mga taga Cavite itong si ang ano, Barzaga family. Wow, grabe naman yun. Diba? Baka love naman talaga ng mga taga Cavite. Eh, hindi natin alam mga ka-vibes, ano? Baka ang mali ang House na pinatalsik si ex-congressman na Barzaga. O baka naman na sadyang may baka naman talagang nga pinagkakatiwalaan itong Barzaga family doon ho sa Cavite. Wala naman tayong magagawa, no? Sila naman din ang bumoto dyan mga ka-vibes. Pero sana po, no, yung ating mga hinihingan po ng accountability. Yung hinihingan po natin mga ka-vibes na mga pananagutan sa kanika nalang mga pinaggagawa. Opo. Sana po ay sila po ay managot na talaga. Hay nako, 12:33 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Mga ka-vibes, ngayon pala ay World Coconut Day. Oo, ano ba ang inyong paborito na luto? Oo, dyan sa buko or niyog? Oo, anong paborito niyong ginataan na pagkain? Ang inyong mga kasagutan, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At ang atin naman pong Facebook page, GV99.9 FM. Matsakan nyo ha, huwag nyo nang kalimutan na i-like, i-follow at i-share ang atin pong Facebook page. Pero for now, dahil nga po 12:33 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas, magbalik tugtugan po muna tayo muli. Ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV99.9, Your Good Vibes.
0: GV99.9, Your Good Vibes.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Pila pila win! San Miguel Pila win!
6: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pila win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: GV99.9
8: Mga ka-vibes, 12:44 na ng hapon. O, diba kanina po ay ating napakinggan dito po sa ating programa ang Buko ni Jaira Lim. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At syempre, nakakasama niyo pa rin po, yes, ang pinaka-pinaka-pinaka-sweet tulad ng Buko. Ay, talaga naman. Ito po si DJ Honey. Uy, pwede pang pagsamahin, mga ka-vibes, ang ano, ang Honey at Buko. Wait lang, parang ang weird naman. Pero kayo, oo, matanong ko muna kayo, mga ka-vibes, yung mga nakikinig dyan. Ano ba ang inyong mga paboritong pagkain na may kasama? Oo, yung mga nilalahukan ho ng buko, ng gata, ng niyog. Di ba mga ka-vibes? Bakit ko na itanong? Oo. Dahil po ngayong araw ay World Coconut Day. Yes. Mahalaga po ang ano ha, ang coconut mga ka-vibes sa ating mga kababayan. Most especially po dito po sa May Quezon Province. Dahil ito po ang kanilang pangunahing kabuhayan. Ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Yes. Ang coconut, the coconut nut is a giant nut. Ayun. Tuwing September 2 po, ipinagdiriwang ang ano ba, International Coconut, ay hindi, itinatag pala, oo, nung September 2 bilang paggunita po sa pagkakatatag ng International Coconut Community noong 1969. Ah, ganun pala. Layunin po nito na kilalanin ang economic at social importance ng coconut industry. At alam nyo ba mga ka-vibes na dito po sa Pilipinas, ang Pilipinas ho, ang bansang Pilipinas, ang nakapag-produce na po ng 6.64 million metric tons ng coconut sa first half po ng 2026. Oh, 'di ba? Mas mataas po ito kumpara sa 6.51 noong first half po ng taong 2025. At saka mga ka-vibes, alam nyo, sa first half po ng 2026, may humigit kumulang po na 342.9 million bearing coconut trees na po ang naitala sa Pilipinas. Imagine, napakarami po natin na puno ng niyog. Alam nyo mga ka-vibes, no, ma-share ko lang sa inyo, isa sa aking pangarap ay ano, ang makaakyat sa puno ng niyog. Tapos ako yung kukuha ng niyog kasi 'di ba iniikot yon. Nakita ko na yun eh, iniikot yon para makuha mo yung ano, yung buko. Gusto ko yun. Oo, isa yun sa pangarap ko. Pero kasi ano, natatakot naman ako sa matataas. Diba? Pero wait lang, nalalayo tayo sa ating topic. Oo. Pero ano, hindi lang po buko ang produkto po ng niyog. No, mula sa niyog, pwede pong gumawa ng gata, coconut oil, copra, coconut water, coconut milk, at iba't iba pa mga ka-vibes. Diba? At saka alam nyo po ba ang coconut powerhouse?
7: po.
8: Yes, sa Quezon Province po yan. Sa Calabarzon nga ni. Diba? Pero malaki rin po ang papel ng Mima Ropa, no? Sa fourth quarter po ng 2025, eh, mataas-taas din ang kanilang produksyon ng coconut. Diba? Tsaka po, ang coconut po or niyog ay tinatawag po na Tree of Life. Dahil marami po itong benefits sa ating kalusugan at katawan. Diba? Hindi lamang sa ating kabuhayan, hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, pati na rin no, marami rin itong benepisyo para po sa ating kalusugan at katawan. Diba? Ano ang inyong paborito? Actually, nung Monday, masakit na lalamunan ko, nagbuko shake pa ako mga ka-vibes. Ang sarap kaya, no? Very refreshing talaga yung orange. Diba? Ang sarap-sarap ko, ano, uminom ng buko. Buko shake. Oo. Yung buko juice, hindi ko masyadong bet. Oo. Natakot naman akong bumili doon sa $5. Oo. Ako talaga ako pag ganyan. Baka may ano nang nakalutang doon. Pero wait lang, masarap talaga yung buko mga ka-vibes. Ano? Pero alam nyo ba na may benepisyo po ito sa ating mga katawan? Ano? Marami po itong may natural po ito na electrolytes na nagpapanumbalik ng tubig at mineral sa katawan. Nagpapalakas din po ito ng immune system. Papabuti ng ating puso. Nakakatulong po ito sa pagbaba ng masamang kolesterol at pag-iwas sa sakit sa puso. Hindi naman ito gamot. Baka mamaya yung may mga kolesterol dyan dahil napakinig nyo na yan, hindi nyo na ininom ang inyong mga ano, maintenance. Uminom na kayo unang uminom ng buko. Kahit naman. At mga ka-vibes, mayaman din po ito sa fiber o sustansyang tumutulong sa maayos po na pagtunaw ng kinain. Diba? Ngayong World Coconut Day, hindi lang po natin sinaselebrate ang buko juice o masarap na gata. Binibigyang pugay din po natin ang mga coconut farmers na araw-araw po nagtatrabaho para may produkto tayong ginagamit at kinakain. Mula po sa simpleng puno ng niyog, napakaraming produkto at kabuhayan po ang nabubuo, diba? Hirap kayong umakyat sa ano sa puno ng niyog. Pero again, isa talaga sa pangarap ko po yan. Ang ano, makakuha po ng niyog. Oo, pero meron ano pa lang, nandito ko lang nalamang taon na may maliit pala na puno ng niyog na kahit hindi mo siya akyatin ng super duper mataas. Opo, yung parang may pandak na puno. Oo, ganun. Ganun yung eksena. Search nyo na laang. Oo, meron noon. Okay, ngayong ano, World Coconut Day. O, hindi lang binibigyan pugay natin ang mga niyog. Oo. Pati na rin ang ating mga coconut farmers. Dito po sa Calabarzon, sa Batangas. Ako, alam nyo, marami po tayo mga coconut farmers. Yan po ang kanilang kabuhayan. Kaya mabuhay po kayo. Ay, sa mga ka-vibes, 12:52 na pala. Hindi ko na mamalayan ang oras. Eh, magpapaalam na hupan samantala si DJ Honey. Oo. Eh siya, bukas ulit mga ka-vibes. Ano? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dito po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, uminom ng buko. Sorry. Laging tandaan, always sige that the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Tomorrow ulit mga ka-vibes. Muli ito po sa DJ Honey. Happy Wednesday everybody. Enjoy the rest of the day. Ingat. Bye-bye.
9: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami.
10: Baka DJ Honey yan.
9: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yarn.
13: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV 99.9. Your good

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: GV 99.9.
3: Your good vibes.
4: Welcome back sa atin. Mga vibes. Currently 1:20 PM. Paalala sa mga may kailangan puntahang mahalagang lugar. From the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. It's that time of the week, mga ka-vibe. It's Wednesday. You know what day that is. The best request kung saan yung kanta nyo ay ibibida ko. Once again, this is the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every 1 to 5 PM. Doon nga, nasabi ko na, sa ating programang The Best Request, kung saan nga yung inyong mga song requests, pati mga GV shoutouts at mga tawag ninyo. Yes, mga ka-vibes, pwede nyo tawagan ang aming hotline dito sa ating programang The Best Request. Basta, tama yung number na tatawagan nyo. Malamang naman, alangan mali yung ano, yung tawagan yung number. Paano kayo makakimik sa radyo? Ito na nga, mga ka-vibes, ang aming hotline. 0926-079-8708. Again, ulitin natin para sure na nakuha nyo. Na na-catch nyo ang aming hotline number, 0926-079-8708. Or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger, kayo magpadala ng mga mensahe ninyo. Mga song requests, mga ka-vibes. Mga song requests. Pagandahin natin at di naman, kahit di natin paingayan ang, ano, ang ating tanghali kasi ano, i-take into consideration natin, mga ka-vibes, yung mga tulog tuwing siesta. Yung mga mahihimbing ang tulog, ang mga wala pang pahinga. Kaya, if possible, try nating hinaan yung ating song choices. Or hindi, kahit ano talaga, pwede naman. Sinasabi ko lang yan para sa taong pagod katulad ko. But yun nga, mga ka-vibes, again, ang aming hotline for your song requests. Or may mga nice lang kayo batiin, pwedeng-pwede naman yon. 0926-079-8708. Tandaan nyo. But for our next song is Jealous by Nick Jonas. Magandang sign pala ito, mga ka-vibes. Like, if you're asking yourself or nasa denial stage pa rin kayo regarding sa feelings nyo sa isang tao, like, mahal ko ba to? Mahal ko ba siya? Or guni-guni ko lang? Magandang sign is kapag nagseselos ka na or kapag affected ka na kapag may kausap siyang iba, may mga tao siyang kinakausap or nakakasama na hindi mo gusto and you feel your heart get hurt. Nako, baka yun na yung sign yung mga ka-vibes na in love na kayo. Or kaya gusto niyo na siya. Kaya without further delay, Jealous by Nick Jonas here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Ay, paring dayo, paring dayo.
1: Ah.
0: Pahayag ka, unlimited ang pera mo.
1: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
0: Pero, utang with interest.
2: Oo, ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Diba pag kami?
6: Baka DJ Rico yan.
3: Baka DJ Rico yan.
7: Baka DJ Rico yan.

0: guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
1: GV 99.9,
2: your Good Vibes.
0: Again, welcome back to our GV listeners here on the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes. Welcome back. Good afternoon. Good afternoon to everyone. It's currently 1:40 p.m. Paalala sa mga ka-vibes natin sa labas to drink their waters. Alright? Dala na tayo ng mga tumbler natin mga ka-vibes para malabanan ang init. Always stay hydrated. Ah. Mahirap na pag na-heat stroke tayo mga ka-vibes. Prevention is always, always better than cure. Pero yun nga, welcome back sa atin dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta ninyo mga ka-vibes ay patuloy kong ibibida. Kaya naman, ang inyong mga song requests, GV shoutouts, mga pangalan na nais nyong ipabati sa akin ay ipadala nyo na sa aming hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Kayo mag-ingay. Grabe, iba naman ng timbre. At least para kay DJ Rico ha mga ka-wives. Ibang timbre ng Wednesday. Parang sarap matulog, magpahinga, or I don't know, parang there's something quiet. There's something quiet about Wednesday today. Kaya naman mga ka-vibes, paingayin natin ng kahit konti lang. Yung tipong hindi sa sobrang ingay ay magigising yung mga nagsyesyesta dito. Yung mga natutulog sa kanilang mga bahay at nagpapahinga ng maayos. But yun nga mga ka-vibes, welcome back nga sa atin ang aming hotline. Para paingayin nyo ang aming hotline or kaya naman radio to hear your favorite songs. 0926-079-8708. Ang niload ni DJ Rico mga ka-vibes na next song. Kasi ano yun, natripan ko mag-air supply ngayon. Parang 90s or 80s ang gusto kong patugtugin na this, ano, this hour that may come to an end along with the following hanggang 1 to 5, hanap tayo ng mga 90s songs para sa ating mga titos and titas, sa ating mga oldies, mga soulful lovers dyan ng mga kanta. Lost in love. And I can't help but stress enough mga ka-vibes na okay lang if you guys haven't found what you're looking for in life. Hindi nyo pa nahanap kung ano gusto nyo maging or even as yourself, as a person, diba? Like, hinahanap nyo yung sarili ninyo. Like, ako ba ay gusto ko ba na ganito ang maging pagkatao ko? Do I want to try these hobbies out? You know, mga ganong tipong mga tanong mga ka-vibes that we constantly ask ourselves, who am I? What makes me me? And in that constant exploration mga ka-vibes, yung constant searching, yung pagiging ligaw, enjoy niya yung mga ka-vibes. It's not wrong to feel lost in life, to not know where you want to go, to not know what you want to be. It's a process, mga ka-vibes, and it truly does take time to fall in love with the things. I don't know. Naubusan ang sasalita si DJ Rico dito. Pero yun nga, mga ka-vibes, in order for you to find out what you love, you guys just gotta keep trying. Keep finding the right words, the right moments, and do your best, mga ka-vibes. Lost in Love by Air Supply. I know, usually it's you navigating relationships, navigating love itself. Let's let Air Supply take it away. Lost in Love, mga ka-vibes, here on GV99.9. Your Good Vibes.

suot at buhok mo'y green sang tindahan sa may baklaran na patingin na tulala sa iyong kaganda.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Baka Papa Joe yan.
7: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
8: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
9: The one and only DJ Papa Joe.
8: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
2: More than 50 million pesos worth of GCash ang ipamimigay kapag bumili ng San Miguel Beer products. Join na! San Miguel Pilang win promo. Buy 6 bottles or cans or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel Beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: Tol!
6: Oy, Tol! Magandang hapon sa'yo.
5: Tol, bae ka, bigyan kita ng ano, 1 million.
6: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
5: Pero, 1 million suntok.
6: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun?
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opa ka-OA. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: GV 99.9.
13: Your good vibes.
14: Again. Need I remind you guys that you're still, of course, listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Your Good Vibes, of course, again and again and again. This is the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesday, Thursday, and Friday dito sa ating programang The Best Request, kung saan nga naman yung kanta nyo ay ibibida ko. Samahan nyo ako every 1 to 5pm dito sa ating programa. Again, para makapagpadala na kayo ng inyong mga favorite songs or any song, anyhow. Dito yan sa aming hotline na 0926-079-8708. Again, 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9FM or sa aming online streaming platform. Saan nga ba matatagpuan, DJ Rico, itong online streaming platform ng GV99.9? Well, like I said before, mga ka-vibes, pumunta lang ulit kayo sa aming Facebook page na GV99.9FM. Nandun agad yon, pinned post sa aming Facebook. Just scan the QR code and click the link and voila, mga ka-vibes, kahit saan, kahit kailan. Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Good Vibes radio station and ang inyong mga favorite songs and inyong mga favorite DJs. Ayos ba yun, mga ka-vibes? Siyempre, ayos. But ayun nga, I hope everyone here has already eaten. Sana lahat ay kumain na. Huwag magpapalipas ng gutom mga ka-vibes. Kasi kaya ako nasabi yon kasi kakakain lang mismo, literal, ni DJ Rico. Ang sarap ng pork sinigang mga ka-vibes. Grabe. You know, I don't know if it's just me, pero tuwing pork sinigang mga ka-vibes, yung ulam or yung vayad natin tuwing lunch. Siyempre, lunch yon. Alam nga naman yung umagaan natin. Pero pwede din. Bakit? Kung yun ang trip nyo. Tuwing lunch, mga ka-vibes, ang pork sinigang ay grabe. Talagang naman napapabulos ng sobrang dami. Ulit-ilitin ang pork. Sige, DJ. Sige, shoutout kay DJ Kiko Barako, mga ka-vibes. Sige pa, ulit-ulit ko sasabihin, mga ka-vibes, ang kinain ko nung lunch. Para may magutom na may magutom dito sa stasyon. para may gustong bumawas sa lagayan ni DJ Rico ng pork sinigang. Shoutout kay Papa P at saka kay DJ Robby din siguro. At sa mga ka-vibes natin na nagugutom sa kasulukuyan at nagke-crave ng sinigang. Di ba mga ka-vibes, para ito ah. This is not a hot take, but I think that pork sinigang is the best sinigang. Fight me mga ka-vibes. Alam kong tungkol to sa mga song requests, ha? Padala nyo yan. Ano sa tingin nyo mga ka-vibes ang pinakamasarap na sinigang? Itong aming hotline, 0926-079-8708. Wag lang song request. Mag-ano tayo? Pag-usapan natin, ha? Kung bakit pork sinigang ang pinakamasarap na sinigang. Lumayo na tuloy yung usapan ko. Nakakatawa. Pero ayun nga mga ka-vibes. May beef sinigang. May sinigang na salmon. Isa pa yun mga ka-vibes. Napaka-solid din nun. Ang dami mga ka-vibes. Too many to talk about. Ibalik muna natin mga ka-vibes sa tugtugan, sa mga song request at sa literal na kanta. For our next song, we have I Just Fall In Love Again. A reminder mga ka-vibes na who are, especially mga ka-vibes natin who are going through some sort of breakup. A word of advice sa inyo mga ka-vibes na namnamin nyo lang. Ay, sorry, ba't ko kayo tinawanan? Heartbroken nga pala kayo. Pero yun mga ka-vibes. Sa mga currently undergoing love trouble, sa mga heartbroken, is that this too shall pass. Hindi yan habang buhay. Hindi yan life sentence na habang buhay nyo dadalhin mga ka-vibes. Lilipas din yan. But what I don't want happening sa inyo mga ka-vibes is that it disallows you or it doesn't allow you mga ka-vibes to totally move on at hindi na kayong magmahal ulit. No, no, no mga ka-vibes. Big no yan kay DJ Rico. Kaya nga title ng kanta ni Anne Marie, I Just Fall In Love Again. Allow yourself to experience. Kasi mga ka-vibes, if hindi ka magmamahal o bubuksan ng puso mo muli, ay you're denying yourself of experiences. New beginnings. Eh, yun na nga mismo ang punto kung bakit tayo naririto sa mundo, di ba mga ka-vibes? It's to experience. Don't deny yourself of a good possibility, new experiences, or good opportunities, mga ka-vibes. Just because you got hurt once or twice in this lifetime. Di ba nga? Like, parte yan ng proseso, mga ka-vibes. Parte yan ng pagmamahal. Nagmamahal at nasasaktan. Like, malaking part din, mga ka-vibes, ang nasasaktan din tayo. Kaya, you know, maybe it's high time. Yan, parang may tanamaan dito sa stasyon. Si DJ Robby. Shoutout sa'yo, DJ Robby. But ayun nga, mga ka-vibes. Shoutout din sa ating heartbroken people out there. Allow yourself to love again. I'm not forcing you right now, but in the right time, of course. When you're ready, try it again, mga ka-vibes. Maybe it will work, maybe not. Who knows? But don't rule yourself out of good experiences or good opportunities. I promise you, mga ka-vibes, that's no way to live. Here on GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV
0: 99.9, your good vibes.
2: 30 years of spreading the good vibes. That's the most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Grabe, 30 anyos na tayo, mga ka-vibes. But again, to remind you all who you're listening to, the man behind the mic, DJ Rico, kasama nyo every Wednesdays, Thursdays, and Fridays dito sa ating programang The Best Request. Kung saan, anong ginagawa natin, mga ka-vibes, mga nakakaalam? Ewan nga pala, ako lang palang may mic. Ang ginagawa natin ay, yung kanta nyo ay ibibida ko syempre. Paano ko ginagawa yan? Eh di syempre, mga ka-vibes, pinapaalam nyo sa akin gamit ang aming hotline na 0926-079-8708. Again, dito kayo magpadala ng song requests or GV shoutouts sa 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger. But yun nga, time check, mga ka-vibes, currently 4:02 PM and kalimitan, labasan na ito ng mga estudyante or kaya uwian na ng mga empleyado, mga trabahador. Mag-ingat po kayo, mga ka-vibes, sa biyahe or sa mga may kotse dyan. Sana all, may may auto. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Ingat po kayo lalo sa daan. Always keep your eyes on the road. Fasten your seatbelts. And of course, gumamit ng turn signals. Huwag natin ano, huwag tayong mag-crossover sa, huwag natin dalhin ng basketball, mga ka-vibe, sa daan. Ha? Yung crossover, tipong subignal kayo pa left pero papunta kayo sa right. Ah! Makaka-cause pa kayo ng aksidente. And by the way, mga ka-vibes, always panatiliing malamig ang ating mga ulo. Alright, huwag na magsimula ng away kasi lahat-lahat tayo ay may kanya-kanyang kailangang uwi ang pamilya. Alright, keep it cool, mga ka-vibes. Keep it a buck, lalo na pag-traffic. Ah, huwag na magpaka-stress. Makinig na lang dito kayo, mga ka-vibes, sa ating programang The Best Request. Kapag nagagalit na kayo, mga ka-vibes, mag-request lang kayo ng kanta dito kay DJ Rico at pagbibigyan ko naman kayo. Paalala ko ulit, ang aming hotline ay 0926-079-8708. Mag-request na lang kayo, ha? Huwag na lang, huwag niyong pagalitan yung mga kasama niyo dyan sa kalsada, mapapaaway pa. And by the way, mga ka-vibes, shoutout nga pala sa ating jeepney drivers and of course, Batrasco drivers. Mga ka-vibes, if kaya natin, ha? If kaya lang naman, hindi na kunin ang ating sukle, it will be a big help doon sa mga nakayod para sa kanilang mga pamilya. And ayun, may nag-message sa atin. Tinan natin, good afternoon, DJ Rico. Pasuyo ng mapa. Kailan pa sa'yin pa natin, sana lahat ng anak may ganitong mindset sa mga magulang. Hindi mula sa pagkabata hanggang sa may pamilya ay pabigat pa. Thank you, Lodi. Oh, parang may pinapatamaan po kayo, Sir 5889. Si Sir Jomar Gutierrez. Shoutout sa inyo, Sir Jomar. Parang it's been a while since I've heard from you. And of course, since you've heard from me. Kasi ano, parang ilang araw din akong wala last week. But again, bumabawi si DJ Rico. Ang mahalaga, mga ka-vibes, ay bumabalik pa rin. Pero yun, sige, Sir Jomar Gutierrez 5889. Pagbibigyan natin siya sa kanyang song request na Mapa by SB19. It's good to hear from you again. And thank you sa pagsuporta dito sa ating programang The Best Request. But yun nga, mga ka-vibes, when it like what Mr. Jomar Gutierrez said, sana ay may malasakit tayo, mga ka-vibes, sa ating mga magulang. Kasi sila yung paminsang nagtiis sa atin pag tayo nagliligalig or yung wala pa tayong gaanong alam, ay sila ang tumutulong sa atin. Sila nagpapaligo, sila nagpapakain, and kapag may sakit ka, mga ka-vibes, sila din ang nag-aalaga sa atin. And sana naman, when it comes to a point na hindi na nila magawa yon para

like on their own, kapag tumanda na sila mga ka-five, syempre, pahina na, hindi naman sila pabata ng pabata eh, pahina pa nga sila ng pahina. And I know it's one of those unfortunate and sad things that happens to us in our lives. Sana nandyan pa rin tayo, carrying with us yung same understanding that they did with us nung bata pa tayo. Nung unawain nila tayo, pag tayo ay hindi makaintindi o nagliligalig, ay may konting pag-unawa din tayo sa kanila mga ka-vibes kapag hindi na sila makatayo sa sarili nilang mga paa. Alright? Love our parents mga ka-vibes. Shout out sa mga parents out there. You're doing a good job raising your kids. And I hope that you raise them to be responsible adults, responsible members of society, ha? Alright, mga ka-vibes? And yeah, shout out sa inyo. Especially, yun nga, like I said, dun nga pala sa mga Batrasco drivers, if kaya nyo hindi nakunin yung sukli nyo, in show of support sa kanila, please do so. Kasi mga ka-vibes, ang laban ng chuper ay laban din ng commuter. Paminsan, naihatid nila tayo sa ating kailangan puntaan. Ihatid naman natin sila mga ka-vibes sa mas magandang kinabukasan na talagang mahal pa rin talaga ang petrolyo. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline, 0926-079-8708. If you guys have a song request in mind, yun lang kadali. Parang itong si 5889 Sir Jomar Gutierrez. With his song request, MAPA, PSB 19, here on GV 99.9. Your good vibes. La-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra, la-cha-ra-cha-ra.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo kay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
2: Ay paring tayo, paring tayo.
3: Ano ka naman?
2: Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
3: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
2: Pero, 50 years bago ka makarating.
4: Haa, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
7: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
6: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
7: Opaka-OA na. Mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
6: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
5: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
10: Barkada Vibes!
11: GV99.9.
10: Your good vibes.
12: Hello, hello sa atin mga ka-vibes. Time check, it's currently 4:32 p.m. And you're still listening to the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Hinga na ako ng konti. Ayan, nakahinga na ako. Hindi ka pa DJ Rico huminga all that time nung ina-announce mo yung intro. But anyways, again, kayo'y nakikinig dito sa The Best Request, ating programa na kung saan ibibida ko ang kanta ninyo. Yes, yes, yes. Ito ang aming kailangan ko minunong tubig mga ka-vibes. Stay hydrated. Huwag kayong gagaya sa akin. 0926-079-8708. Inom tayo mga ka-vibes ng tubig in 3, 2, 1. Ayan. Sana naman ay may water bottle kayo nearby. Or kaya naman, tumbler. O kahit ano, baso kung nasa bahay man kayo, wala sa biyahe. Ay, ugaliin na mga ka-vibes. Uminom ng maraming tubig. But yun, welcome back nga sa ating programang The Best Request. Samahan nyo ka every Wednesday, Thursday, Friday, 1 to 5pm. And sabihin ko na ulit ang hotline just in case na nakaligtaan ko. Or kaya naman, hey, hindi nyo pa narinig ng ayos. 0926-079-8708. And may gusto nga pala akong ipaalam sa inyo mga ka-vibes. Doon sa aming online streaming platform, yes, online streaming platform ng GV99.9, matatagpuan ito sa aming Facebook page. GV99.9 FM lang din ang pangalan. Nakapin siya sa aming Facebook page. Scan nyo lang yung QR code and click the link. And masusubaybayan nyo na ako mga ka-vibes kahit saan, kahit kailan. At the comfort at your own home, at your leisurely time, gamit ng inyong mga cellphone. And pwede kayo, may option doon mga ka-vibes, may feature doon kung saan pwede nyo ako tawagan. Yes, on the spot, kapag live si DJ Rico, pwede ninyo tawagan yung feature na yon. Click nyo lang, i-register nyo lang yung alias nyo. Kahit di nyo tunay na pangalan, okay lang ilagay. Maglagay kayo like something like Mary, ano? Joke lang. Maglagay kayo kahit anong alias, mga ka-vibes. Tapos number nyo, and then tumawag lang kayo sa akin, and pwede tayo magkausap. Magkaige. Dine sa radyo. Live broadcast tayo mga ka-vibes. Live broadcast. And I'll happily welcome yung inyong insights, yung ating pag-uusap. You know, just to spice things up a bit. That makes it fun, you know, for everyone. But yun, pwede ding tawagan. If you don't have the time to access it, ito na lang aming hotline number na pwede nyo pa rin tawagan. 0926-079-8708. 0908. Solid ba yun mga ka-vibes? Siyempre, solid. Kung mapapansin nyo nga pala din mga ka-vibes, napaka-chill, napaka-slow, and cool lang na pinapatugtog kong mga kanta. Cause that's what we've always been about dito sa programang to. Kahit anong kanta, ibibida ko kanina, oldies yung tugtugan. Tapos biglang lumang OPM. Tapos biglang cool songs, mga chill songs. Yung tipong sarap mag-unwind at mag-nature trip kapag napapakinggan yung mga ka-vibes. Kaya naman, anything you say, it goes. Kahit anong kanta talaga mga ka-vibes, ipadala niya yan dito sa ating programang The Best Request. Pero ayun, may gusto din pala akong sabihin sa inyo mga ka-vibes. Total, ito yung tugtugan na may konting kwentuhan. Why not share a little something-something to all of you? Alam ko na napapadaldal ako ng konting-konti pero pagbigyan niyo na ako. Kasi minabasa ako somewhere on social media, nakalimitan ng mga successful people, mga ka-vibes. Kalimitan! Listen closely, ha? Sa mga gustong maging successful in the future. Kalimitan sa mga successful people, they don't always do well in school. And there's something about it, kasi they're not always the smartest, but they're always the one who are trying. Sila lagi yung laging gawa instead na nagti-theorize. Kasi kalimitan, mga ka-vibes, ang pagkakamali ng mga kalimitang magagaling sa academics o mga matatalino, they spend so much time in their head, they spend so much time thinking, deliberating, planning, doing this and that. That's fine and all, pero ang kadalasan nangyayari, we overcalculate and we don't execute. Ano ibig sabihin nun, DJ Rico? Hindi natin ginagawa. Hindi natin nagagawa agad-agad. Whereas yung mga tao na rekta gawa, they learn along the way. They learn from failures. They learn from experience, mga ka-vibes. And I thought it was worthy to share here today sa mga gusto maging successful na huwag nyo nang pagkaisipin ng todo. Sure, syempre, may planning pa rin. May estimations, may calculations, pero don't spend too much time on the drawing board to the point na hindi mo mabring yung kung anumang dinodrawing mo to life. Whether negosyo, whether pagsubok ng bagong hobby. And kalimitan, let's say, pagsusubok ng bagong hobby. Let's say, basketball. Since baguhan ka, syempre, bulok ka pa. Syempre, hindi ka pa maalam mag-basketball. And then, iniisip mo na agad yung paano kung hindi mag-shoot yung bola, paano kung tawanan ako ng mga nanonood. Pansinin niyo mga ka-vibes, sila nanonood. Ikaw, naglalaro. Ano bang ginawa nila? Ano bang inambag nila doon kundi mangutya at manood lang? Are they playing basketball like you? That's something to think about mga ka-vibes. And I'm trying to tell you na huwag niyo nang bigyan ng pake. Yung mga taong wala nang ginawa kundi punahin ka, husgahan ka, or kaya ano, pagchismisan ka. Ano bang ginagawa nila mga ka-vibes sa buhay? You're living and they're still talking. They're still in their little bubble. Kaya, do what you gotta do. If you wanna be successful, take the risk. Or perhaps lose the chance. Again, this is DJ Rico here on our program, The Best Request. Kung saan yung kanta niya, ibibida ko. Padala niyo yung mga song request na naisip niyo sa number 0926-079-8708. Pahinggan muna natin tong next song na Low Key by Nikki. Here on GV99.9, your good vibes.

0: Ating lahat mga kaibigan, kumusta po ang inyong maghapon? Tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo ang 99.9 GVFM sa Batangas sa magitan po ng malaking tulong ni DJ Kiko Barako na katulong po natin at sa Pampanga naman ho, 792 kHz DWGV AM naman ho. And maraming salamat kay Errol Clark Sico. At ngayon po ay araw po ng Wednesday. Ako po si Retired Brigadier General Jer Zamudio at ating pong pag-uusapan ang mga bagay na mayroong kailangan po sa ating pag-usulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansang Pilipinas. Napakarami pong pwedeng pag-usapan ano, sa napakaraming mga usapin na lumalabas ngayon na mayroong kailangan po sa kapayapaan at kaunlaran po ng ating bansa. Kasama po natin si Doktora Divine. Doktora Divine, magandang hapon ho. Kumusta? Malakas ba yung aking audio, ma'am?
1: Yes, General, you're coming in 5x5. Magandang hapon po sa lahat ng ating palagi ang taga-subaybay dito po sa Up Up Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Naka-standby po. Back to you, General.

0: Dale.
1: Okay, thank you, ma'am. At si Florence Salmasan, hindi ko alam kung saan galing si Florence. Dito ba ngayon sa school or nasa bahay ka na, Florence?
2: Hi General, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa makasamahan natin sa APA Pilipinas. Hi kay Ma'am Divine.
0: Yes, ma'am.
2: Pagpalang hapon po sa ating lahat.
1: Oh, yeah. Sandali ha, at aayusin lang namin itong aming audio dito. But anyway, mamaya pa naman na ikaw, Jarvis, bati ka muna bago natin puntahan yung mga inihanda po natin mga balita ngayon. Ano?
3: Magandang hapon sa inyo, General, and what's up, up Pilipinas? Kamusta din po ang inyong maghapon, no? And sana din po ay magtuloy-tuloy na din ang ating magandang panahon at sa ating mga kasamahan po dyan na medyo nasalanta po sa dyan sa Pampanga po. Stay safe po at sana po ay humupa na po ang ating mga baha po dyan. No?
1: At si Net Naboso, siya ang Vice President ng organization, yung Federation ho ng HOA, sa yung Homeowners Association dyan po sa Lipa. So, kumusta, Net? Ano ang mga latest sa atin dyan?
4: Hello po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So far, okay naman po dito ang weather condition natin sa buong Lipa, Batangas. Marami po kaming nagagawang pagsagot sa lahat po ng mga inquiries ng ating mga subdivisions. Lamang ay hindi nila maituloy ang iba nilang mga pagsusumite ng ibang mga requirements sa DISO dahil nagkaroon po tayo ng maraming suspension ng work. But later on po, siguro po ay within the week or by next week ay magiging maayos na ang lagay ng ating panahon at magagampana na po muli ang mga kailangan nilang isumite na kinakailangan po nila para sa bawat subdivisions na guided naman po ng Lipa City Federation of Homeowners Association.
1: Yun, no? At maraming tumutulong sa iyo dyan, Net, ano? Kaya pasalamatan natin yung mga counselors natin.
4: Unang-una po ay nagpapasalamat po ako kay Vice Mayor Mikey Murada at sa tulong po niya, lalo na po kay Attorney Gali Angeles, sa kanila pong dalawa nakipagtulungan po ako sa pagtulong po sa isang subdivisions na wala pong supply ng tubig pero dalawang araw silang lubog sa baha. Walang supply ng tubig. So natulungan po natin, nakapagpadala po tayo ng Bureau of Fire. Ako po ang gumawa ng request at akin pong pina-approve sa kanila at luckily nadala naman po sila ng tulong na tubig po sa kanilang subdivisions.
1: Yun,
4: so
1: yun po. Yun ang papel ho ng naming mga namumuno po sa homeowners. Ano? Talagang takbuhan ng mga homeowners, pati problema sa aso, problema sa parking area, problema ng malakas na tugtog ng sound system, ano talaga.
4: Yes.
1: Ito sa mga magisilbo sa Homeowners Association, tanggapin niyo na ho na part ito ng araw-araw na matatanggap ninyo. yun talaga yung tunay na pagsisilbi, ano ho, sa ating mga kabayan. So Net, standby lang. Mamaya, alam ko ay meron kang guest sa ating palatuntunan. Antabayan na po mga kaibigan si

0: Ma'am Divine, parang nawala po ata sila general ngayon sa linya, ma'am.
1: Yun nga po, akala ko akong nawala.
2: Opo, ako po nagsasalita. Nataranta ko, sabi ko, bakit nawala?
3: Recording stopped.
1: Tumigil yung recording.
3: Recording in progress.
4: Yun,
2: sinabi niya.
4: Nakabalik.
1: Oh. Nakabalik. Ah, sige po, saray po tayo mga kaibigan.
4: Stand by. Net, oo. Nawala ko yung signal. Ganun ang Pilipinas. Pero ako naman, kampante, nandiyan dyan si Dr. Divine. Yan ay, pag nawala ako, sasaluhin niya. So, ma'am, baka po nilang iratsyada na natin yung mga balitang inihanda ninyo. Dalawa lang muna. Ano?
5: Okay po, General. Pilandok, bumabagal. Habagat patuloy sa Luzon at Visayas. Bagyang bumagal ang Tropical Storm Pilandok habang patuloy itong kumikilos sa Philippine Sea. Ayon sa pag-asa, mananatili itong malayo sa kalupaan, ngunit patuloy na minomonitor dahil sa epekto nito sa Southwest Monsoon o habagat. Ngayong September 2, sinabi ng pag-asa na patuloy na magdadala ng mga pag-ulan ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang lokasyon at galaw ni Pilandok ay maaaring makaapekto sa lakas ng habagat dahil dito posible pa rin ang malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide sa mga lugar na madaling maapektuhan. Pinapayuhan ang publiko na regular na tingnan ang rainfall at flood advisories. Paalala sa mga kababayan, kahit hindi direktang dumaan sa lupa ang bagyo, maaari pa rin itong magdulot ng seryosong epekto sa pamamagitan ng pagpapalakas ng habagat. Mga klase sinuspinde sa ilang lugar. Dahil sa patuloy na epekto ng masamang panahon, may mga lugar na nagsuspinde ng face-to-face classes ngayong September 2. Ang mga paaralan at local government unit ay patuloy na naglalabas ng sariling announcements depende sa lokal na kondisyon. Layunin ng suspensyon na maprotektahan ng mga estudyante, guro at school personnel laban sa posibleng baha, landslide at iba pang panganib. Pinapayuhan ang mga magulang na huwag umasa sa lumang post sa social media at dapat tingnan ang official na announcement na inyong paaralan o lokal na gobyerno. Kung kinakailangan, maaring gumamit ang mga paaralan ng alternative learning arrangements upang magpatuloy ang edukasyon habang inuuna ang kaligtasan ng mga estudyante. President Bongbong Marcos inutusan ang pagpapabilis ng flood control measures. Iniulat ngayong September 2 na inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamahalaan na pabilisin ang flood control measures upang matugunan ang patuloy na problema sa pagbaha. Mahalaga ang mabilis na pagpapatupad ng mga flood control project dahil paulit-ulit na nakararanas ang maraming komunidad ng pagbaha tuwing malakas ang ulan at habagat. Kabilang sa mahalagang bahagi ng disaster prevention, ang maayos na drainage, river management, floodways at iba pang infrastructure projects. Kasabay nito, mahalaga rin ang regular na maintenance ng mga drainage at waterways, hindi lamang infrastructure ang kailangan. Malaking bahagi rin ang tamang pagtatapon ng basura at pakikisa ng bawat komunidad. Ito po muna ang pansamantala. Balik po tayo kay General Samudio at ating mga kasamahan para po sa iba pang malalaking balita.
4: Yes, ma'am. Okay ang audio ko, ma'am, kasi nagpalit ako ng microphone. Okay lang?
5: Yes, po. Okay po, General.
4: Malinaw? Hindi nabawasan?
5: Apo, you're coming in loud and clear.
4: Okay. Batiin ko nga pala mga kaibigan yung aking mga kasamahan po sa BCBP. Ano ho? Diyan sa Lipa, South. Alam ko ang ilan dyan ay mga tagapagsubaybay natin, ang mga taong talagang mapagkakatiwalaan sapagkat yung aming sinusulong ay yung honesty, even if others are not, cannot, and will not. So, kaya nais po nating imbitahan ang ating mga kasamahan. Pag may time mo kayo, may nag-invite sa BCBP, mag-join ho tayo kasi yan ang kinakailangan sa panahon ngayon na nagdi-deteriorate ang ating honesty. Anong tagal ng honesty?
6: Katapatan.
4: Katapatan. So, dapat... yung sa BCBP kasi, hindi naman basta binabanggit lang yan eh. May mga program na inihanda sila. May mga program, may mga speakers, at saka may mga follow-ups, no, galing sa mga leaders. Kaya maganda ho na ating pagtulong-tulungan yung ganitong klaseng mga paniniwala para sa kapakanan ng ating pong bansa at pati sa ating espiritual na pangailangan. At mga kaibigan, ating pong alamin ang balita naman galing po kay Captain Jarvis Hong. Jarvis, go!
6: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, lumipad muna tayo sa ating Aviation Minute kung saan ibibigay natin ang mga balitang mainit sa sektor ng aviation at transportation. Sa ating mga lokal na balita ngayon, isang napakahalagang pampublikong pahayag ang inilabas ngayong araw ng Department of Transportation or DOTR.
0: Nakamit po ata si Captain Jarvis.
6: At hindi ayon po siya nilabas.
4: Okay
6: na.
4: Yun. Okay. Go. Nakalimutan. Naka-mute nga pala. Thank you, ma'am. Talagang ikaw ang anghel sa likuran namin. Thank you. Go.
6: Okay, maraming salamat mga kapatid. At ngayon po magtungo muli tayo sa ating Aviation Minute. At para sa ating mainit na balita sa sektor ng aviation, isang napakahalagang pampublikong pahayag ang inilabas ngayong araw ng Department of Transportation at ng Manila International Airport Authority kaugnay sa pinal ng mga hakbang sa mga official na turnover ng NAIA sa New NAIA Infrastructure Corporation sa dadating na September 14. Ayon sa inilabas sa official na timetable ngayong September 2, formal nang inihanda ang terminal realignment schedule kung saan unti-unting ililipat ang lahat ng domestic flights ng Philippine Airlines at PAL Express sa NAIA Terminal 2. At ang Terminal 1 and 3 naman ay pagsisilbing pangunahing hub para sa ating mga international carriers upang mabawasan ang mga bottlenecks sa ramp area at mapadali ang passenger security screening. Binigyan din ng MIA na ang lahat ng flight schedules ngayong linggo ay mananatiling tuloy-tuloy at walang ma-interrupt na biyahe habang isinasagawa ang final system integration. Inanunsyo naman ngayon ng Philippine Airlines sa formal ng daragdagan nila ang frequency ng kanilang mga direktang biyahe patungong Hilagang Amerika at Australia para sa huling bahagi ng taong 2026. Ayon sa Commercial Operations Department ng PAL, ang kanilang Manila to Toronto at Manila to Vancouver routes ay nakatakda ng maging daily flights simula ngayong darating na Nobyembre matapos nilang maipasok sa operation ang kanilang mga bagong Airbus A350-1000 aircraft. Kasabay nito, ang Manila to Melbourne naman ay gagawin na ring 7 times a week. Ang hatak na ito ay nakadisenyo upang tumugon sa napakataas sa volume ng travel bookings ngayong nalalapit na Kapaskuhan para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at balikbayan. At sa ibang balita naman ngayon mga kapatid, no, ininspeksyon ng KAFFS Flight Inspection Council ang mga bagong ikinabit na instrument landing system, distance measuring equipment, Doppler VHF omnidirectional range beacons dito sa Bicol International Airport sa Daraga, Albay. Ang mga modernisasyong ito ay magbibigay ng mas mataas na antas ng kaligtasan para sa mga eroplanong lumalapag sa gitna ng makapal na ulap at ulan, habang nagbibigay daan naman ito sa karagdagang panggabing flight slot sa Bicol Region. At mga kapatid, yan po muna ang aking mga balita sa Aviation Minute. Mamaya po ay magbabalik ako. Back to you po, General.
4: Maraming salamat, Jarvis. At ngayon po ay lumipad tayo papunta ho sa mga balitang mayroong kailangan po sa edukasyon. Nandiyan po ang mga inihandang balita ni Florence Salmasan. Go, Florence!
7: Salamat po, General. Para sa ating balita, formal nang binuksan ng DepEd ang sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara ang opisyal na paghahanda para sa pagdiriwang ng National Teachers Month ngayong buwan ng Setyembre na magtatapos sa World Teachers Day sa Oktubre 5. Sa ilalim ng temang nakatutok sa pagkilala at pag-antabay sa mga guro, inihag ng DepEd ang pagpapalawak ng mga libreng upskilling programs, particular sa larangan ng digital literacy at artificial intelligence tools para sa pagtuturo. Gagamitin din ng departamento ang okasyong ito upang mabilis na iproseso ang natitirang promosyon sa ilalim ng expanded career progression system na nagbibigay daan sa mga guro na tumaas ang ranggo at sahod nang hindi kinakailang lumipat sa administrative positions. Bukod dito, nakipag-ugnayan din ng DepEd sa iba't ibang pribadong kumpanya at katuwang na establishment upang magkaloob ng eksklusibong diskwento, serbisyong pangkalusugan at special perks para sa lahat ng mga pampublikong guro sa buong bansa sa buong buwan ng Setyembre. Sa Commission on Higher Education, patuloy ang pagpapaalala sa mga guro at kawanin ng kolehiyo na bukas pa rin ang aplikasyon para sa Scholarship for Staffs and Instructors Knowledge Advancement Program o SICAP. Muling binigyang diin ni Chairperson Shirley Agrupis na ito ang pagkakataon para sa mga teaching and non-teaching personnels ng mga state universities and colleges at private higher education institutions na makakuha ng libreng pondo para sa kanilang master's at doctorate degrees. Magugunit ang idinagdag ng CHED ang batch 4 na may deadline ng submission ngayong darating na Setyembre 7 at ilalabas ang notice of awards September 18. Samantalang ang batch 5 naman ay magsasara sa October 5. Maaring magsumit ang mga kinakailangang dokumento sa official na portal na sikap.ched.gov.ph upang matanggap ang buong pondo para sa tuition fees, monthly living allowance at iba pang search grants. At siyan po muna sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
4: Salamat! Salamat, salamat. Nabiputol. Salamat, Florence, sa balita na yan. At ngayon ho ay puntahan po natin itong balita na pinapalakas daw po ng gobyerno ang relief at rescue operations habang tumatas po ang listahan ng mga namatay mula po sa habagat at magkasunod na mga weather disturbances. May detalyadong datos mula po sa Office of Civil Defense ang nagsabing humigit kumulang sa 9.4 milyong individual or 2.7 milyong pamilya sa 6,328 na barangay ang apektado. May 39 na reported na deaths na kasalukuyang binabalidate at 20 injured at 3 missing. Infrastructure damage ay tinatayang nasa 6.27 billion peso habang agricultural damage ay nasa 2.84 bilyong piso. Isa pa ho ay sinabi po ni Pangulong Marcos matapos pong inspeksyonin ang nasirang tulay sa Tarlac na ilang dekada na pong may flood control master plan ang bansa. Ngunit hindi ito naipapatupad ng maayos. At kinumpirma rin na ito ng Government News Service ayon sa Pangulo kasalukuyan ng isinasagawa ang mass integrated na approach sa waterways, drainage, land use planning at no-build zone enforcement. Nagbigay na rin po ang gobyerno ng free toll passage sa piling bahagi po ng NLEX upang mabawasan po ang pasanin sa mga motoristang naapektuhan ng malalang trafiko at flooding. Ang toll waiver ay para po sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa habang hindi pa naibalik sa normal ang operasyon. Kasabay nito, pinahintulutan po ang DSWD ng relief trucks na gumamit ng emergency lanes upang mabilis na maihatid ang 380,000 boxes na family food packs sa Central Luzon. At bago natin puntahan yung mga balita galing po kay Net, alamin po natin ang dalawang balita kay Dr. Divine Reyes. Ma'am Divine, go.
8: May magandang balita para sa mga gumagamit ng liquefied petroleum gas. Bumaba ang LPG prices ngayong September ayon sa mga bagong ulat na iniugnay sa pagbaba ng freight cost. Mahalaga ang LPG price movement dahil ginagamit ito ng maraming pamilya sa pagluluto at isa ito sa regular na gastusin sa household budget. Ang pagbaba ng presyo ay maaring makatulong ng kaunti sa mga household, lalo sa mga pamilyang regular na nagpapalit ng LPG tank. Gayunman, iba-iba ang actual retail price depende sa brand, location, dealer at laki ng cylinder kaya mainam pa rin magkumpara bago bumili. DA at BFAR tinatampok ang local fisheries technology. Tinatampok ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga homegrown fisheries technologies upang makatulong sa mga fisher folk at fisheries industry. Mahalaga ang teknolohiya sa fisheries dahil maari itong makatulong sa production, post-harvest handling, aquaculture at pagtaas ng efficiency ng mga mangisda. Kapag mas mahusay ang technology at practices, maaaring mabawasan ang losses at mapataas ang kita ng mga fisher folk o ng mga mangisda. Mahalaga rin tiyakin na ang paggamit ng teknolohiya ay sustainable at hindi nakapipinsala sa mga marine environment at fishery resources. Mahalaga ang natin tiyakin na ang paggamit ng teknolohiya ay sustainable at hindi nakapipinsala sa marine environment at fishery resources. Ihabol ko lang po. Haze nakakarating sa ilang bahagi ng Pilipinas. Isang bagong environmental concern ang pag-abot ng haze mula sa Indonesia sa ilang bahagi ng Pilipinas, kabilang ang Cebu ayon sa mga ulat ngayong araw. Ang haze ay maaaring makaapekto sa visibility at air quality depende sa concentration ng particulate matter at kondisyon ng hangin. Pinapayuhan ang mga sensitibo sa air pollution na bantayan ang air quality advisories at bawasan ang matagal na exposure sa labas kung masama ang kalidad ng hangin. Mahalaga ring sundin ang mga lokal na health advisories at gumamit ng angkop na proteksyon kung kinakailangan. Mamaya po, pag may pagkakataon, marami po tayong maipapahatid na ulat. For the meantime po, back to you, General.
4: Maraming salamat. At last na ito kay Florence kasi may mga balita ito galing sa TESDA, galing sa CHED, at iba pang mga balitang mayroong kailangan sa edukasyon. Florence, dalawang balita. Tapos punta natin si Net.
7: Sa larangan ng TechVoc, inilunsad ngayong araw ng TESDA ang panibagong serye ng Free Enterprise-Based Training o EBET Assessment. Layunin itong bigyan ng direktang sertifikasyon at national certificates ang mga manggagawa sa sektor ng manufacturing, semiconductors at renewable energy upang mas mabilis silang ma-promote o makakuha ng mas mataas na sahod. Samantala, naglabas naman ng paalalang EDCOM 2 ukol sa masalimuot na usapin sa job skills mismatch. Nanawagan ng komisyon sa DepEd at CHED na higpitan ang pagbomonitor sa implementasyon ng K-12 TVET track at college curricula upang tumugma ito sa mga pangangailangan ng labor market batay sa rekomendasyon ng NatPlan 2026-2035. At suportado naman ng PIBED ang panawagang ito ng EDCOM, hinimok ng pamahalaan at mga pribadong kumpanya na magtulungan sa pagpapatay ng mas maraming work-integrated learning centers at apprentices models upang masiguro ang mga nagtapos ngayong taon ay industry-ready skills agad paglabas ng paaralan. At yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
4: Samantala, mga kaibigan, sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia sa House Budget Hearing na maaari pong magkaroon ng kakulangan ng humigit-kumulang sa 8,000 na vote counting machines para po sa 2028 national at local election kasama ang concerns sa ballot printing requirements. At mga kaibigan, sinabi po ni Pangulong Marcos na sisimulan na ng mas masistematiko ang implementasyon ng matagal ng flood control master plan. Ikalawa, inaprubahan po ng gobyerno ang toll-free passage sa bahagi po ng NLEX habang naapektuhan pa ng baha ang operasyon. At puntahan po natin ang natitirang dalawang balita galing po kay Jarvis Ong.
6: Maraming salamat po, General. At mga kapatid, sa akin naman mga balita sa sektor ng transportasyon, it's good news! Official nang sinimulan ngayong Miyerkules, September 2, ang mga serye ng trial runs at system integration test para sa Quezon City section ng MRT 7. Ayon sa DOTR Railway Sector, ang mga test runs ay sinasagawa sa pagitan ng North Avenue Station sa Quezon City at Sacred Heart Station sa Caloocan. Ang MRT 7 na may kabuuang haba na 22 kilometers at 14 na stations ay nakatagdang magdudugtong sa Quezon City patungong San Jose del Monte, Bulacan. Sa oras na maging fully operational ang linya, inaasahang mababawasan ang oras ng biyahe mula Bulacan patungong Quezon City mula sa dating 2 oras patungo sa 35 minutes na lamang, habang maglilingkod ito sa higit 300,000 pasahero araw-araw. At sa ibang balita naman ngayon, inilabas ngayong araw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang kanilang bagong Memorandum Circular number 2026-44 na naglalayong pabilisin at gawing streamline ang franchise renewal process ng mga commercial operators ng electric public utility vehicles at electric buses. Sa ilalim ng bagong circular na ito, ang mga transport cooperatives na gumagamit ng 100% zero emission electric vehicles ay makakatanggap ng priority franchise processing at pinalawig na validity period na hanggang 9 years para sa kanilang Certificate of Public Convenience or CPC. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay upang hikayatin pa ang mga jeepney at bus operators na tuluyang lumipat sa kuryente sa gitna ng matataas na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. At naglabas din pala na yung Miyerkules ng formal na pahayag ang Department of Trade and Industry kasama ang Board of Investments kaugnay sa pagpapalawak ng tax incentives at fiscal perks para sa mga kumpanyang magtatayo ng electric vehicle battery manufacturing at assembly plants sa Pilipinas. Inihayag ng DTI na sa ilalim ng Electric Vehicle Industry Development Act or EVIDA at ang Corporate Recovery and Tax Exemptions for Enterprises or CREATE Law, ang mga investors na magtataguyod ng lokal na lithium-ion battery recycling and manufacturing hubs ay makakatanggap ng hanggang 8 to 10 years ng income tax holiday at duty-free importation ng mga kinakailangang kagamitan. Layunin ng DTI na gawing pangunahing EV supply chain hub sa Timog Silangang Asya. At naglabas din pa lang ngayong hapon ng advisory ang MMDA ungkol sa inilunsad na updated traffic routing scheme sa kahabaan ng EDSA, particular na sa Cubao at Guadalupe sectors. Ayon sa MMDA, ang mga panibagong zipper lanes at temporary lane adjustments ay pinatutupad ngayon Linggo upang bigyang daan ang mga ginagawang rehabilitasyon sa flood control drainage systems as asphalt overlay projects. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta tulad ng mabuhay lanes at sumunod sa mga traffic enforcers upang maiwasan ang matinding pagsisikip ng trapiko sa gabi. At mga kapatid, yan po muna ang ating Aviation Minute ngayong araw. Back to you po, General.
4: Thank you very much, Captain Jarvis Ong. Oh, yun na. Oy, nakita ko na ang aking kaibigan, si Canelo Katipon, na isa po sa mga sikat na kunsyal ng Lipa at tunay na pinagmamalaki namin. Canelo, magandang hapon. Welcome sa ating palatuntunan. Nasa kabilang linya si Netta Nabos.
9: Apo. Hello, kunsyal. Ang atin pong bisita ay talaga namang from 1988 up to present ay siya ay isang konsehal na hindi nakaranas matalo. Talagang ginampanan ang tungkulin, gumawa ng mga batas. Nagawa niya po ang batas ng libreng kolehiyo at yan ang KLL na marami nakapagtapos na kabataan at nakapaghanap buhay na po. Nagawa din niya ang batas na patungkol sa pagkakaroon ng local pension ang ating senior citizens. At ngayon po, siya ang ating majority floor leader. Welcome po,
4: Konsyal. Majority floor leader ng kaibigan.
10: Ako,
4: Canelo, kumusta?
10: Pasensya na ako kayo sa araw at medyo trakaso. Hindi ko na kayo napalikin ang tawag.
4: Oo, ganun talagang busy na. Kasi maraming nangailangan sa iyong oras, Konsyal. Pero magandang pagkakataon ito na ikaw ay nakasama namin, Konsyal. Kasi ang laki ng mga pagbabagong nangyayari ngayon sa Lipa, no? Talagang pag ginalugad mo, pinuntan mo yung mga lugar dyan sa Lipa, talagang napakalaking pagbabago. So ano ba talaga ang direksyon ng Lipa? Ano ang gusto maging mukha ng Lipa, Canelo? Napag-uusapan niyo ba ito diyan sa
10: Yes po, actually ho, yung zoning ordinance na bago lang pasa nung previous council . Nga ngayon lang ho na implement na tayo po ay actually hindi pa naman huli ang lahat yung low-cost housing ban na po sa lungsod ng Lipa. So mid-class na po tayo saka yung high-end na subdivision, pero yan po ay limited lang, hanggang 15% po lang yan ang total area ng agricultural ng Lipa. Ng area, 15% po lang yan. Kaya lang, yung 15% na yan,
11: ay siguro baka 2% na lang, 3% na lang ang natitira. Ang problema ho kasi natin dito, yung mga subdivision, siyempre, kanya-kanyang policy ang mayor, mga unang mayor. So, accommodate na subdivision. So, yan ho ang nakikita kong isang cost ng baha.
4: Ah, okay.
11: Yan po. Yan ho ang pagdami ng subdivision na kulang ho sa substandard and drainage. Hindi naman natin kita yan pag pinagbili na sa tao. Walang outlet ng drainage. Lahat ho yan.
4: Pero so, tumpakaroon na ang tingin ko ay ito yung pwedeng tingnan ng ating DPWH at saka ng City Engineering Office natin.
11: Apa,
4: na yung mga creek, di ba yung mga creek na yeah. Ngayon ay natatabunan na ng mga lupa na baka ito yung sa panahon ngayon na talagang nagbabaha na sa lipa at hindi na maiiwasan, mapipigilan ang pag-unlad ng lipa. Gumaganda na yung lipa talaga. Kahit saan ka pumunta, maganda na yung mga subdivision natin, may mga kalsada niya. Pero baka pupwede kanilo na iagapay natin yung pag-develop ng mga creeks natin. Kumbaga, mapag-usapan talaga na kung ito ay may mga creeks na patay na buhayin. Kasi sa ibang bansa, makita mo, mga creek talaga ay nilalagyan sila ng konkreto kanilo eh. Di ba, no? At pinapalalim. So, baka mapag-aralan kung paano ito pwede maisama sa mga programa ng Lipa City kanilo. Kasi talagang ang Lipa ay hindi na mapipigilan ang pag-unlad natin.
11: Actually, kahit ako nagulat, ako'y nag-start ng City Council of, that was 1988. Uh-huh. Ito po ay hanggang 2001. Relax pali pa eh.
4: Uh-huh.
11: Ilang ba yung subdivision. Pero yung pagbalik, pagbago, pagkwanho ng 2001 hanggang sa ngayon, mabigat na ho yung, nandito na ho, mga aboytes. Mga, yung aboytes, ang laki na nila. Tapos Rockwell, ang laki rin po ng Rockwell. Yalanan. So, hindi po natin makuha na talaga, sabi ko nga, sabi namin sa engineering, kinakastigo lagi namin ang National Engineering. Yan ho kasi yung baha dyan sa may mataas sa kahoy, going to mataas sa kahoy, papuntan Lipa. Yan ho, karsada ngayon sa side ng golf course, ng airbase. Yan ho, para sa akin, medyo mali yung pagkakagawa ng kahit sila engineer, mali ho yung ginawang outlet, pinababaho ng pinababa dito sa siyudad ng Lipa, yung galing mataas sa kahoy. Hmm. Tapos dito naman ho, sa may Lipang ito, ito mga tanda ko ito eh, yung tapat na yan ng school ng Banay-Banay, may creek road yung napakaganda, papunta doon sa side ng Toyota.
4: Oo.
11: Wala na po yan. Yan ho, kasi nung high school ako, madalas ako dyan, may mga kaklase ko dyan sa SOS.
4: Oo.
11: Ito talaga yung creek dyan. Napakaganda. Ngayon, wala kayong makita ang creek.
4: Wala na nga.
11: Wala na po.
4: Natabunan na kanino.
11: Natabunan na po.
4: Pero doon sa may parte ng, alam mo, ang labas niyan doon sa may parte ng, ano ba yun? Yung
11: Adya.
4: Sa unahan ng Ludlud. Oo.
11: Opo, Adya, Kumba.
4: Oo. Napakalalim ng... Oo, napakalalim ng creek doon. Oo,
11: napakalalim daw yung pangaho, napapaliguan nga yung tabi ng barangay ho.
4: Oo nga.
11: Oo, napapaliguan pa ng tao ngayon. Yun na lang napapaliguan ng tao.
4: Tama, pangaw. Yung pangaw na
11: pangaw,
4: yan.
11: Pangaw po yun.
4: Pasado malalim ang creek dyan. So baka dito lang talaga ng kaunti sa may uroonahan. Yan
11: po sa Banay-Banay po talaga.
4: Banay-Banay talaga.
11: Banay-Banay po. At wala na, makita nyo naman talaga dyan. Kahit nga yung Fernando Air Base, kita nyo, bumibigay yung pader sa lahat sa kami ng tubig na
4: palagyan, may palagyan. Palagyan.
11: Wala, but tapos anyway, yung inyong area. Opo.
4: Pero minsan nga, isang araw kanilo, magbarkadahan tayo, magpalipad tayo ng drone. Tapos titingnan natin kung ano talaga ang connectivity ng creek na nandun sa may pangaw.
11: Yan ho, para, siguro.
4: Gawin natin.
11: Yan ho, isang maganda siguro ka-tie-up natin yung mga hawa ngayon. Yan, para ho, tayo tapos ay pasyal ko na lang. Trip tayo. Barkadahan. Maglolomi tayo doon sa pangaw. Kung saan. Abutin.
4: Magpa-boodle fight ka kanilo. Diba? Okay. Budel fight.
9: Darating kami ni General dyan. Magpa-budel fight ka. Kailangan,
11: sasama na rin ho natin yung police at may magandang drone ng police dito eh.
4: Oo.
11: Oh, sige. Po yan. Ang may yung area ng Banay-Banay. Yan, wala na kahit yan ay may kanal, wala na akong pupuntahan yung kun diyan, magsuswing na lang yung tubig diyan.
4: Oh, nga.
11: Wala na lalabasan doon sa may Toyota.
4: Oh, ganun na. Kalapan. Oh. Tapos kung mayroon mang creek maliit na, mababaw
11: na po.
4: Sa may dulo-dulo na, punong-puno ng kahoy na kasi alam mo naman kapag may kahoy, pag nagpala niya ng mga putol-putol na kahoy ngayon, wala na. Barado na ang kanal. Di ba, no?
11: Opo. Isipin niyo, sabi nga nung unang panahon, tanda ko yung unang panahon, sabi ng lolo ko, pag bumaha sa lipa, lubog ang Manila.
9: Ayun. Ngayon, lubog na rin tayo.
11: Ang isa ka pong example sa inyo, yung Robinson. Ako yung pumapasok niya sa nasaan. Yung may McDonald's na imagine yung McDonald's na yung Adventist doon sa tapat, yung may red ribbon. Yung napakuntang creek din po yan. Nagpagaliran niya ng bahay ni Nalayo Peña ng mga kasama ko nung high school. Yan ay tapos papunta po yan doon sa side ng Junior Auto Supply. Nagpapas po yan doon sa merkado, yung likod ng itong Burger King. May yung maganda. Yung merkado, maganda yung pagkaka-design. Pero ang problema, pagdating doon sa McDonald's, wala na yung creek hanggang doon sa side, nagkaroon ng kasuhan po yan. Ay, ang kasuhan ay way back na 1999. Ay, Supreme Court pa, dahil nag-appeal na yung concern.
4: Oh.
11: Ay, hindi pa tapos. Hindi maibon ng DPWH yung creek dahil may bahay sa ibabaw.
4: Kanilo, i-recommend ko na lang kasi alam ko ka kayang-kaya niyo naman 'tong gawin. Na pag mayroong mga nag-a-apply na mga subdivision or kaya mga commercial na mga infra or building at ito ay malapit sa mga creek, baka pwedeng ang talagang ipakiusap or kaya baka pwedeng magkaroon ng ordinance na itong mga establishment na ito,

0: Trabaho ito, alam ko mahirap ito kasi mga established na. Pero si Ma'am Divine, Doktora Divine, ay nagbukas ng kanyang camera. Baka mayroong gustong itanong net. Doktora Divine, go ahead.
1: Doktora Divine, go ahead po.
2: At general at magandang hapon po, Konteal Milo Katipon.
0: Ma'am, pakilapit niyo uli yung mouthpiece ninyo, yung sinabi natin na pag-usapan kapon. Yeah.
1: Ayan.
3: Magandang hapon po sa inyo, Konteal Milo Katipon.
4: Magandang hapon po.
3: Apo, tanong ko po sa inyo, ano, hindi ko naman po, hindi po, hindi ba tayo sundin na po na ko lang.
4: Okay lang po, okay lang po.
3: Ano po ang pangunahing dahilan nyo, bakit po ba na po sa Lipa ang low-cost housing? Bagamat may idea ako, yan po ba eh, ayaw kong isipin na kayo hindi makamahirap dahil nakaramihan naman sa atin nagma... Ano po ang gagawin doon po sa mga hindi kaya ang... high-end po na ang housing. Apo, ano po gagawin sa kanila?
4: Kasi ang nangyari ho, ito yung experience namin, observation. Yung mga nag-investor ng low-cost housing, ng developer, makikita ho ninyo ngayon na yung mga drainage nila, para PVC lang, hindi talaga kwatihin, nakalusot at nag-usap siguro may mga example ko, mahirap na at baka naman mga typing ko tayo. Pero pwede pa yung kitaan. Kaya naman ang sinabi ko po ito na yung low-cost housing talaga, yan ho yung nangyayari ho na ito wala na kahong drainage. Tsaka may isa pa ho, bukod sa low-cost housing, meron pa tinatawag yun ho... Subdigayat. Remember Subdigayat, yung may 1 hectare ka.
3: Apa,
4: tapos
3: apa.
4: Nagkayapin mo ng 50-50 square meter.
3: Apa.
4: Marami ka dito. Inallowed ho yun ng HLURB, yung 10. Yung may kapasiteng 10. Pero apa. Wala naman hong drainage. Ano, mas nakakaawa ho kasi yung tao.
3: Apa. Malinaw po yun.
4: Sa magandang pintura, sa magandang kapero, kung ang inalim naman. Yan na nga, yan na ng general. Imagine. Tugal dyan, ninyo. Isipin yung, pati yung water system, pati kwan. Ay, Coast Guard na nga nagre-rescue sa inyo ngayon.
0: Saka, isipin mo ha, 1,220 feet above sea level.
4: Oh, isipin nyo, yun na yung...
3: Opo, nakita ko na po yung punto ni Konseal, maliwanag na po yun. Last question, Konseal Katipon.
4: Apo.
3: Ikaw yung maituturing kong isang super politiko at super lingkod bayan. Sa loob po ng halos apat na dekada mula 1988, kayo yung hindi natatalo.
1: Na-compute na ni Ma'am.
3: Opo, ayun po, ano po ang inyong sekreto, ba't hindi kayo natatalo at mahal na mahal kayo ng tao?
4: Yun yung Methodist of All Grace, alam niyo ba? Kita ko ho yung shower petals of 1991, walang maniwala sa akin. Pati kahit ako yung tumakotlog at politiko, ako na akong politiko naging PayPal award.
3: Ay, nako, congratulations po at saludo po kami sa inyo. Hindi lang po kami...
4: Hindi lang ako, hindi po kaya. Hindi yung perfecto kasi yung gusto. Pero kaya ka na bahagi, ako ho yung nagpiprivilege speech o nag-open ang mga issue na mabibigat sa lusod ng Lipa, like yung bentahan ng water district. So, ang nag-iisip ko ito, nung ibebenta nila water district, inarang ko, pinag-rally ko ang tao, nakumbinsi ko yung ilang konsya, tapos mama sa akin na huwag ibenta ang water district. Kasi ang bebentahan ng panahon yun, prime water. Natapad yun kayo na nangyayari sa prime water. Apo.
3: Thank you so much, Konsehal. Magkakaroon pa ako ng mas maraming katanungan sa ipagtayo.
4: Ay, salamat po. Ako
3: po'y Tagalipa na rin. Meron din po akong bahay dyan sa may, ano po, Siena Hill sa Antipolo Store po.
4: Ah, dito ho. Tagalito ho ako.
3: Ganun po ba? Thank you so much, Ma'am Net Nabo, sa pagbibigay daan at kay General. Balik po sa inyong dalawa. Mabuhay ka, Konsehal Nilo Katipon.
4: Doktor, salamat.
0: Isa na lang, Kanilo. Yung tama yun, ako is suportado kita doon na magkaroon muna ng review yung tungkol doon sa pagpapatayo ng mga low-cost housing para maging maayos at saka hindi maging problema ng mga recipients noong yung mga nakabili ng mga maliit na nakabili ng mga low-cost housing unit. Ang nakikita ko dito, Kanilo, is yung topographic survey. Baka pwedeng ma-review yung topographic survey dyan sa Lipa at malaman kung nasaan talaga yung mga baba. And then,

0: pwedeng ma-sponsoran nyo kanilo na mag-allocate na tayo ng fund na kahit pa unti-unti until such time na ito ay malagyan talaga ng maayos na mga daanan ng tubig kung kinakailangan na pumailalim, basta makalusot yung tubig at saka pwede rin sigurong magkaroon ng resolution na magingi ng fund galing sa national government para itong mga talagang natural na way or flow ng tubig ay magamit talaga natin kanilo. Yun lang kanilo.
1: Pangagisip po, kita ko yung panik Congressman Ryan, bata siya pero mahusay na parang magaling. Ang kanya hong 2027 budget, yung form para natin kung tawagin, more on drainage na ho siya tunay na parang magbubuhay ho ng creek. Alam po nyo doon sa may espesyo ko sa inyo, yung Limcoma. Yun yung may creek ho sa in between ng Limcoma. Pero siya, buhay sa loob lang, pero sarado dito sa harapan. So, nag-volunteer ho si Mayor Mikey Murata, yung kanyang property, ang third Limcoma. Meron ho doon papunta doon sa Riverside, yung sa bank. You know, ginawa na yun. Doon isang araw, inopen, nawala pa ha. Ang isang ako sana kapila sa tao, yung disiplina rin ng tao. Kapi ho, ako yung lugar ko, mataas na lugar, pero binaha ho ako. Dahil yung open canal dito, tapos may mga covered kuhan, yung iba, mga covered. Ayan ho, ang lumulutang ho yung mga pasensya na, mga diaper, mga plastic, lahat plastic, tinatapo nila sa kanan. So both sides, dapat ho yung talaga mag-participate naman ng tao. Kaya ako hinagawa ng isang araw na ordinasa. Noong 1993, meron akong ordinance sa anti-BT ring. Ay, ₱50 yung penalty. Na nagtatapon ng pasuro sa mga kanal, sa lahat. Ay, ngayon, ginawa akong 5,000. Sabi ko, hindi na.
0: Tama ako. Yan, 5,000.
1: Oo, hindi ka ako may boboto sa tao. Ay, ginawa ko yung ginagawa ko na ako. Nasa plenary na ako, nasa second reading na po yun.
0: Ayan, suportahan natin yan. Ang mga magagalit lang naman dyan, Canelo, yung mga ayaw sumunod sa batas, yung mga...
1: Yung nga po, kaya nga ho, yung sabi ko, pag may napunta sa ibang bansa, kahit yung gusto na sigara nila, ayaw natin tapon. Pag nakita natin sa wallet, $10,000, $5,000. Dito, nagpakala ako dito ng clamping, ₱5,000. Tapos, parada sa sayo sa tabi.
0: So, Net, ikaw na magtanong, Net.
2: Actually, ako po ay wala nang katanungan. Kung hindi, magpapasalamat na lang po ako sa kay Konsehal sa pagpapaunlak po ng aming paanyaya. At ganun din po, Sir General Samudyo, para naging daan din po ito para po marinig ng ating mga kababayan ang iba pang mga adhikain ng ating konsehal at ang iba pa po nating pwedeng maitulong o magawa para po sa ating minamahal na Lipa. So, yun po. Any konsehal? Any last, ano po?
1: Congrats kay General Samudyo. Dapat ikita-retire na. Pareho-pareho tayo ng siservisyo. At bago yung ating plan yata po sa Coast Guard, si Andal, taga rito rin. Tunay po yan, sir. Ano ho? Siya yata yung bagong heavy ng Coast Guard.
0: Congrats talagang iba na ang Batangas.
1: Iba na ang Batangas. Ay siya, salamat po sa pagkakataon. Malaking bagay po sa akin. General, sa araw po tayo, pasensya na po kayo. Talagang...
2: Maraming salamat po, Konsehal. At ang aabangan na lang po namin ni General ay ang inyo pong pa-boodle pie.
1: Okay po. Sige po. Basta kayo darating. Salamat po ng marami.
0: Thank you very much.
2: Maraming salamat po.
0: Pero mga kaibigan, inabot na ho tayo ng panahon na tayo po'y magpapaalam na. Net, your parting statement?
2: Maraming salamat po. Nawa ay patuloy po nating pakinggan ang GB 99.9 na maghahatid po ng balita saan sulok man ng ating Pilipinas at lalong-lalo na po dito sa Lipa. Katulong po si Ma'am Divine. Maraming salamat po.
0: At kasama ang 792 kHz po sa Pampanga. Maraming salamat kay Errol Clark, Sico, at sa Armed Forces Radio sa Metro Manila. Ma'am Divine?
3: Sige po, General. Pansamantala po ang inyong lingkod ay namamaalam hanggang bukas po para sa ating pang mga balita kasama po ang mga Panglingkod Bayan kay ni na Konsehal Nilo Katipon at si Ma'am Net Navos po ng Homeowners Association po dyan sa Lipa. Back to you, General.
0: Oh, thank you very much, Net. Next week, sino ang plano mong imbitahan para may announce na natin? Siguro, isa-isahan natin yung mga head ng departamento dyan sa Lipa para mapakinggan natin yung magandang mga programa nila. Kasi ngayon
2: actually,
0: talaga, ibang mukha na yung Lipa ngayon, Net, ano?
2: Opo, progressive. Pero traffic din. So, next week po, ang aking pong iimbitahan ay siguro ay from Senro Department po muna.
0: Oh, yan, sige. Tungkol sa environment. Ano?
2: Yes po.
0: Yung
2: opo.
0: Waste segregation. At yes, saka yung disposal niyan. Oo, yan
2: yes,
0: ba yung problema?
2: Para makatulong din sa atin yan. Climate change talaga at discipline po ng mga tao. Tama po yun, maglagay sila ng malalaking penalties para naman ang mga tao ay matakot gumawa ng hindi kaaya-aya dito sa ating Lipa.
0: Oh, tama yan, Net. Suportado natin yan. And siguro isang araw din, Net, ay ipipresent namin yung project proposal ng ating mga kabataan dito sa NAAP na mayroong kinlaman sa pag-recognize ng mga barangay na sumusunod sa proper waste segregation. At ito ay evaluation. Mayroon silang ginawang mga parameter kung paano i-measure, paano i-evaluate yung mga barangay natin para doon sa pagsunod sa Solid Waste Management Act. Ano? So,
2: okay po mulit na po yan. Kahit pagtulungan po kami at ipaparating ko rin po lahat ng yan sa ating po.
0: Okay. Thank you very much, Net.
2: Thank you very much po.
0: Oras, see you next week sa ating programa. Thank you. And okay. Florence.
2: Thank you so much po.
0: Thank you. Florence.
4: At muli, salamat sa pakikinig sa aming programa at paglipad sa impapawid ng impormasyon ngayong araw. Kasama po si General Zamujo, Ma'am Divine Reyes, at si Captain Jarvis Ong at ang aming mga kasamahan. Binabatag ko po ang aming Pangulo sa National Aviation Academy of the Philippines na si Professor Marvin M. De La Cruz, ang Vice President for Admin, Finance and Planning na si Dr. Maria Sisotti De La Cruz, ang Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zerio Sudweste, at ang aming mga kasamahang guro sa NAAP, sa Fernando Air Base, sa Basa Air Base, at sa Villamore Air Base po, at ang ating mga estudyante. Nagsasabing, mag-ingat po tayong lahat at mabuhay ang Pilipinas.
0: Kailan yung anniversary natin, Florence, sa NAAP?
4: May NAAP anniversary tayo sa Sabado po, ang opening ng ating NAAP anniversary na kung saan ito po yung panahon na na-forward or ito yung araw na na-forward yung ating yung batas na to sa Malacanang at napirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At meron nga tayong mga mangyayaring mga activities dito na kung saan first charter celebration leading to Philippine aviation education connecting the world mula September 5 hanggang 25 sa lahat ng campuses ng National Aviation Academy of the Philippines. Sa Sabado po, September 5, magkakaroon po tayo ng anniversary convocation program. Meron pong mga Thanksgiving ceremony, mga fun activities at launching ng NAAP logo making contest para sa ating mga estudyante at mga empleyado. And then, September 7 to 8, meron tayong Aviation Bazaar and Aviation Skills Competition. September 21, meron tayong mga activities. And then, meron tayong consultation ng RA 12255. That would be on September 25, Friday, 9 a.m. to 12 noon by campus po. And then, meron tayong September 25, andito kasama po dyan yung flight plan ng NAAP. Yun po yung magaganap sa buong linggo na buong buwan ng Setyembre, General.
0: Thank you. Maraming salamat sa report na yan, Florence. At puntahan naman po natin si Captain Jarvis Ong.
5: At mga, Jarvis. At mga Captain, ma'am, salamat po sa pakikinig sa ating programang APAP Pilipinas. Muli binabati ko ang ating mga kasamahan dito sa NAAP, sila Dr. Michelle Aguilar Ong ng NAAP Board of Trustees, Senator Joel Villanueva, Representative Jude A. Asidre, Secretary Arsenio Balisacan, Lieutenant General Raul Del Rosario of AFP Retired, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, ASEC Agnes Expinas Tolentino, Captain Benzar Brian Balagtas, Colonel Maria Consuelo N. Castillo, GSC, Major General Ramon A. Ragasa, AFP retired, Brigadier General Isidoro Macaranas, AFP retired, Captain Joel Cabrera, Associate Professor Ramsey S. Ferrer, at si Val Kisper Lubiano, at syempre si Miss Ida Andalis ng Iriga City, Camarines Sur. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
0: Maraming salamat, Captain Jarvis Ong. Mga kaibigan, sa magitan po niyan, tayo po ay nagpapaalam na at ito po si retired Brigadier General Jerry Samudio. At maraming salamat kay Aero Clark Sico ng 792 kHz DWGV AM dyan po sa Pampanga. At of course, kay Kiko Barako ng 99.9 GV FM Batangas.
6: GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, sa nagalamang ramdam na po natin ang season of Christmas dito sa GV99.9. Merry Christmas, mga ka-vibes! Dahil ngayong araw po, September 2, 2026. Oras po natin ngayon, 6:09 in the evening. Magandang gabi po. Magandang gabi po, mga ka-vibes. And happy Wednesday evening to each and every one of us. Yes, yes, yes. At dahil lang sa isa nga po muli, mga ka-vibes, ay mga kasama niya muli, si DJ Robbie sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Grabe, sobrang saya. Anyways, ladies and gentlemen, happy Wednesday evening. How was your day so far? Kayo ba ay na-very good ng inyong mga bosses, ng mga managers, ng higher-ups? Well, congratulations sa inyo. Palakpakan naman po natin ang ating mga manggagawang Pilipino na patuloy na lumalaban ng patas sa buhay. Daming sinasabi. At ngayong araw nga po, mga ka-vibes, alam nyo ba na this day din po ay sinaselebrate po natin ang World Coconut Day. Yeah, syempre lahat ng programa may mga opening remarks. Anong opening remarks po natin ay pag-usapan muna natin itong World Coconut Day. Kaya naman sa lahat ng ating mga ka-vibes na nag-crave ngayon ng mga ginataan, ang sarap. Baka naman mo kumakain siya ng ginataan. Diba? Sa mga ka-vibes natin nag-crave ng ginataan ng BJ Buko Juice. Bakit? Kung ano nang iniisip mo? Diba? Go for it, mga ka-vibes. I-request nyo na yan sa inyong mga beloved, sa inyong mga loved ones, kay misis, kay mommy, o kung sino man ang tagaluto nyo. Dahil ngayon nga pong araw ay sinaselebrate po natin ang World Coconut Day. Kaya naman yung mga may paborito na mga ginataang putahe, kagaya na naman po ng ginataang... Ano ba mga ginataang? Bicol Express, oh, di ba? Bakit? Bicol Express, tapos chicken curry, tapos ginataang bilo-bilo. Kasi sabi yung ginataang bilo-bilo? Wala akong masyadong alam na ginataang putahe dahil si DJ Robbie po ay hindi kumakain ng gata.
1: What?
0: Hindi po ako kumakain ng kahit anong may coconut. So, para po ito sa mga ka-vibes natin na kumakain ng coconut, itong celebration po natin ng World Coconut Day. Hindi ko din alam kung bakit hindi kumakain si DJ Robbie ng coconut, ha. Kahit anong ginataan po talaga yun, as in, hindi ko po talaga makain. I don't know. I really don't like the taste of coconut itself. Well, hayaan nyo na ako, mga ka-vibes. May kanya-kanya po tayong preferences at huwag niya po akong i-judge. Binash, no? Dahil hindi ko makain ng niyog at hindi ko makain ng buko at hindi ko makain ng gata at hindi kinakain. Pero mga ka-vibes, hayaan nyo na ako. May kanya-kanya tayong preferences at hindi naman din lahat ng kinakain ko ay kinakain mo. Ooh, yeah. So huwag nyo akong judge. Huwag nyo akong i-judge. Hindi naman kayo judge. Judge, hindi naman kayo lawyer. Anyways, mga ka-vibes, bukod po sa World Coconut Day, sinaselebrate din po natin ngayong week na ito. Yes, it's a whole week celebration. Ito pong Obesity Awareness Prevention Week. Ito naman pong Obesity Awareness Prevention Week ay ngayon pong unang week or unang linggo ng September ginaganap. Kaya naman po, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na fitness goals na. Wow! Congratulations! Oo. Pero alam nyo mga ka-vibes, alam mo si DJ Robbie din kasi I'm on my fitness journey na din. At dahil journey ko to, wala kang pakialam. Pero alam nyo, dahil since sa fitness journey na rin si DJ Robbie, na-realize ko lang din naman po talaga. Nung una kasi, nag-workout lang ako, kumakain lang ako ng healthy. For clout. Ay, dami. Diba? Parang masarap ka sa social media. Pag thirst-rap ka lang dyan, oh, viral ka na agad. Pero right now po kasi, nag-iba na yung mindset ko. Nung medyo matagal na, a couple of months na tayo nag-workout, ang naging mindset ko na lang po talaga is, kapag nag-workout po kasi talaga ako, tinatamad talaga ako minsan. Well, meron naman talaga tayong araw na ganon. Diba? Na talaga namang tatama rin ka na gawin ng mga bagay na kinakailangan mo at gusto mo talagang gawin. Pero wala kang motivation. Yun, speaking of motivation, that's also the reason kung bakit ako nag-workout right now. Para ma-build po natin ang self-discipline. Hindi po natin kinakailangan ng motivation every single day para gawin ang mga bagay na alam naman natin kailangan at dapat po nating gawin. At yan po ang isa sa mga pinakamalaking hurdle sa challenge ni DJ Ravi sa araw-araw. Paano kaya ako mag-workout? Ay, tinatamad naman ako araw-araw. Pero keep pushing lang mga ka-vibes dahil at the end of the day, bukod sa magiging lifestyle na rin natin, magkakaroon tayo ng healthy lifestyle, di ba? Mas may elongate pa nito ang ating pamumuhay. Well, sana naman. Pero according to studies nga mga ka-vibes, no, ang mga taong healthier, ang mga taong nag-workout at kumakain ng clean and healthy ay most likely na hindi magkaroon ng sakit at humaba pa ang buhay ka-vibes. Huwag ka lang mababangga. No, huwag naman sana. Oo, knock on wood tayo dyan. Huwag ka naman sana may masamang aksidente yung mangyari sa'yo. Pero sana huwag naman. Knock on wood. Anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong mga song requests ha, kung meron po kayong mga pabate kay DJ Robby, kung ano naman pong gusto nyong sabihin kay DJ Robby, ay bukas po ang ating ang ating hotline number, ito po ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page kayo mag-message, it's GB99.9FM at akin ko po yung babasahin. At hindi lamang doon mga ka-vibes ha, dahil meron po kaming online live streaming platform. Kung maaari nyo pong bisitahin ang ating online live streaming, which is gv999.live, at makakasama nyo na po ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. Kaya naman pang hinihintay nyo mga kapalas kung bisita na kayo sa aming online live streaming dahil pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe o kaya naman tumawag, as in ngayon na tumawag kayo dyan sa aming online live streaming. Pinutin nyo lamang yung call now kahit wala po kayong cellular load, wala pong load ng inyong mga SIM, pero meron kayong internet connection or data connection, maaari nyo na po kaming tawagan. Okay, nakakaintindihan ba tayo, children? Very good. At dahil dyan mga kabahas, balik-tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awinin ay para sa lahat ng Olivia Rodrigo fans. This is All I Want by Olivia Rodrigo. Muli, my name is DJ Robby, only here at GV 99.9. Yours.

And you just heard Angel Baby by Troy Sivan. Pero bago ang lahat mga ka-vibes, bigyan po muna natin ang daan si 5870 na nag-message sa atin. Sabi niya, ay hindi ka pala mahilig sa BJ, DJ Robby. Sa Buko Juice. Pa-shoutout kay Ate Kingay na mahilig sa BJ. Sa Buko Juice. Listen not to me. Thank you, 5870.

Hazel DJ Robbie at kayo ay nakatitig. Buti ba yung G sa dulo? Kayo ay nakikinig pa rin sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:35 in the evening. And shoutout po to all of our listeners na papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Good vibes evening to all. And how was your day so far? Kumusta naman ang inyong mga araw bilang mga estudyante, bilang mga empleyado? Diba? Sana naman ay nasa maayos kayong kalagayan. At sana naman na punong-puno ng good vibes ang araw na ito, ka-vibes, para sa inyo. I-manifest natin yan na araw-araw ay puno tayo ng good vibes. Dahil malapit na nga po ang Christmas season. Malapit na, September pala. Wala sa Pilipinas ka, wala kang magagawa, ka-vibes. So para sa atin, malapit na po ang Christmas season. So sana naman, all throughout this year, ay punong-puno lamang po ng good news, good vibes, and happiness ang lahat po ng nakikinig sa atin right now. Imamanifest ko yan, boy. Anyways, mga ka-vibes, ngayong araw din po ay sinaselebrate po natin ang Obesity Awareness Prevention Month. Pata! Ang Obesity Awareness Prevention Month, mga ka-vibes, ay ngayon po natin sinaselebrate sa unang week or unang linggo ng Setyembre. Kaya naman po, sana ay magkaroon tayo ng konting notch sa ating mga shoulders na hindi naman totally magbago at pumasok sa fitness journey. Pero sana naman magkaroon po tayo ng kaisipan na baka it's time na rin, no, to eat healthy, na gumalaw-galaw, na mag-ehersisyo every single day. Kasi sabi nga nila, mga ka-vibes, the greatest gift that you can give to your family is good health. Kasi imagine ninyo din naman, mga ka-vibes, no, sa dami natin pong napapanood or nakikita online, opo, na mga hindi yung magagandang nangyayari sa ibang tao because of sa kanilang health, sa kanilang hindi pangangalaga ng kanilang kalusugan, ay sana naman tayo magkaroon ng kamulatan ukol diyan. At saka alam nyo, mga ka-vibes, hindi naman tayo tutulungan ng gobyerno masyado kapag tayo ay nagkasakit. Imagine nyo, mga ka-vibes, no, ang dami ko nakikita online na pagdating nga daw po sa kanilang mandated benefits, yung PhilHealth po. Every time daw po na pumupunta sila sa hospital or if na hospital po sila, eh sobrang onti, sobrang kakarampot lamang po ng ibinibigay na discount ng PhilHealth sa kanilang mga hospital bills. Diba? So kung ganun din naman pala ang nangyayari sa paligid natin, mga ka-vibes, ay siya, alagaan na lang po natin ang ating mga sarili para hindi tayo magkasakit. Kasi parang tayo lang din naman ang tutulong sa ating mga sarili. Okay, okay. Anyways, mga ka-vibes, ang red flag po talaga sa akin ay ang mabilis mamatay. Ang random. Pero alam niyo, mga kasi, usapang red flag po kasi tayo ngayon. So, sinegway ko na lang. Oo. Yung mabilis. Diba? So, sinegway na lang po natin dahil usapang red flag po ang ating pag-uusapan for tonight. Dahil ang phoning question for tonight is ano nga ba ang red flags para sa iyo? Yan po ang aning katanungan, mga ka-vibes. Kaya naman, kung meron po kayong gusto kong sabihin kay DJ Robbie, kung gusto niyo po akong murahin, kung gusto niyo pong mag-iwan ng mensahe kay DJ Robbie, sagutin po ang aning question of the night. At mag-iwan po ng inyong mga song request. Ang aning pong hotline number ay 0926-079-8708 or sa aning pong official Facebook account. Kaya mag-message, it's GB99.9 FM. Alright, ka-vibes, okay. Dahil dyan, mamaya pa sa aking pagbabalik, ay pagpapatuloy po natin at sisimulan na natin na basahin ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie at pag-usapan po natin itong topic natin tungkol sa mga red flags. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng mga red flags, red flags listener natin dyan. Sana magbago na kayo. Anyways, ladies and gentlemen, dahil po dyan ang anong pang sunod na awitin, this is Namumula by Maggie. Muli, ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Yours.

happy Wednesday evening to all. Okay, nakapag-burp na si DJ Robbie. Mang inaantok na ako. Hayaan. Anyways, ladies and gentlemen, ang ano po pinag-uusapan ng for tonight or ang ating phoning question for tonight ha, ay kanina nabanggit ko sa inyo ito. Sabi ko, ano nga ba ang red flags para sa inyo? Yes, usapang red flags tayo ngayon mga ka-vibes. Kaya naman kung nakaka-relate kang red flag ka, para sa'yo itong topic natin ngayon. Pero first and foremost, what is red flag? Okay. Pero alam niyo mga kapatid, parang recently lang din naman talaga nauso itong red flag with the boom of social media at ang paglabas ng mga Gen Z ay dun lamang po lumabas itong terminologies na kagaya nitong red flag. So, anong abang meaning ng red flag ka, vibes? Ito ba ay alam mo ang kasabihan na talagang ito? Alam mo ba ang meaning nito? Ang definition nito? O ikaw ay cloud chaser lamang? Well, red flags kasi for me, ka-vibes, it's a warning sign kung saan may lead into even worse characteristics ng isang tao. Kaya nga siya tinawag na red flag kasi it's tantamount to warning sign. So, yun pala ang ibig sabihin ng red flag. Ayon kay DJ Robbie. Okay, hindi ko sinurch yun ha, sa akin yun. So, ang ibig sabihin mga ka-vibes, halimbawa na lamang po nito, ang isang taong iyong kadate, usapang dating muna tayo ha, ang kadate mong tao ay always so full about himself. Laging gusto niya, siya lagi yung topic, siya lagi yung magaling. Diba? Kahit nag-open up ka about sa sarili mo during your date, ay wala siyang pakialam. Diba? Dahil ang mahalaga ay siya. So, ibig sabihin ng for me, kung siya yung kadate ko, ang impact nun sa akin, red flag yon. Kasi baka, worse nun, isa siyang narcissist. At ang pagiging narcissist naman mga ka-vibes, alam naman natin na isa itong deal breaker. Nagagets ang kinaibahan ng red flags at ng deal breaker. Kapag red flags, it's leading to deal breaker. At kapag deal breaker, ibig sabihin, yun na talaga yung masama sa masama. Yun na talaga yun. Talaga sukdulan na ng kasamaan. Pero I also believe mga ka-vibes na itong mga red flags na ito is very subjective. What you deem red flags, baka hindi red flags sa akin. Or vice versa, baka naman yung mga red flags sa akin ay okay lang sa inyo ka-vibes at matotolerate nyo pa. Kaya naman tinatanong ko kayo. Diba? Tinatanong kita eh. Tinatanong kita kung anong red flags para sa'yo. So kung gusto nyo pong makasama sa kwentuhan at magbigay ng inyong mga red flags for you, please let me know at mag-message kayo. Sa ano pong hotline number 8092607987 or sa ano pong official Facebook page, ito po ay GB99.9 FM. So, para muna kay DJ Robbie, what are some of the red flags para kay DJ Robbie? Well, for me talaga, pagdating po sa dating, halimbawa nagda-date kami, tapos dumating na yung food, etc., etc., una kong tinitingnan talaga is how he or she, bakit na magdi-disclose pa ng gender? Kung paano niya iti-treat yung mga service people. Parang, di ba, kung paano matri-treat yung mga tao na nagsiserve para sa'yo. Kasi sometimes kasi, alam nyo, may mga tao akong nakasalamuhan na. May mga tao akong nakita na sobra nga din naman po ang kasamaan ng budhi nila. Kaitiman ng mga budhi na kahit mga service people, mga waitress, sa mga fast food chains, coffee shop, ay talaga mga pinag-iinitan ng ulo pag ito ay nagkakamali. And that's something na talaga namang red flag para sa akin. Kasi imagine nyo yung mga taong ito na nag-work ng more than 8 hours sometimes, minsan 12, 16 hours, yung kanilang isang shift para lamang po makapagtrabaho at makakita ng pera. Okay, ikaw na yung mayaman, pero wag naman po natin silang tatapak-tapakan. Sila po ay tao pa din, ka-vibes. And that's something na I'm looking into pagdating po sa dating ko. Paano niya retreat ang ibang tao, hindi lamang service people. O mga tao na nagsiserve. Service people, mga tao nagsiserve. Bakosi kung paano nga niya ba tratuhin ang ibang tao. That's something they really look into, ka-vibes. Kasi it speaks a lot doon sa kanyang personality. Lalo na yung mga kanyang pamilya, di ba? Their mother,

father, brother, sister, kung meron man siya, eh sinitingnan din po natin kung ano ang relationship niya sa kanyang family. Kasi imagine na naman, mga kababes, paano pag tayo nang magka-family? So, yung ginagawa mo sa nanay, tatay mo, gagawin mo din sa akin. Diba? Kung anong ginagawa mo sa mga kapatid mo, gagawin mo na sa mga anak natin. Diba? Yun din po ang naiisip ni DJ Robby. Tama ba ako? Tama! Oh, eh. Yun ang isa sa mga red flags ko pagdating sa dating. Wall number two. Bing, bing, bing. May listahan already. Hindi, para naman sa akin, sa number two ko, isa rin sa mga red flag ko, yung walang hygiene. Oo. Yung walang hygiene ka vibes. Diyos ko po, magsipilyo ka naman. Matutong mag-iso naman. Ako matutong maligo. Maligo po tayo araw-araw ka vibes. At yung paliligo po natin, hindi lamang basta na naligo, ligong uwak. Huwag ganon. Dapat may sabon. Naligo ka nga, nagbasa ka lang naman ng buhok. Di wala din. Diba? Dapat may hygiene po talaga. Kasi medyo si DJ Robby is, how do you call this? Basta sensitive ako pagdating dyan ka vibes. Talaga namang ayoko na mabaho na bantot na nung katabi ko. Diba? Malakit na yung katabi ko. Ayoko na ganun kasi me personally, I really value my hygiene. Talaga namang bumibili pa ako ng kung ano-ano para lang mag-amoy mabango, maging presentable sa ibang tao. Sana siya din. Oo. And isa pa. Ang dami na siya. Ang dami na share. Wala ko siya share mamaya. Isa pa mga ka-vibes na red flags para sa akin or red flag para sa akin is kapag yung problema natin ay sinashare mo sa ibang tao. Diba, imagine, halimbawa, nasa relationship na kayo, ka-vibes. Tapos yung problema mo, yung problema niyong dalawa, sinare mo pa sa mga kaibigan mo. It's a red flag for me kasi I believe na ang relationship ay pang dalawahan lamang. Kung may problema tayong dalawa, sana sarilin na lang natin. Well, kung yan naman ay nanghihingi ka lang naman ng someone na mapagsasandalan mo, okay lang naman yun mga ka-vibes. Kung ikaw ay naghahanap lang na ma-vent out mo para mang mailabas sa nararamdaman mo, okay lang yun. Pero wag mo naman sanang gagawin akong sobrang samang tao sa kwento mo. Yun talaga ang sobrang iffy sa para sa akin, ka-vibes. Yung para namang sobrang sama, dahil ko pa naman dyan si Satana sa kwento mo. Hindi naman talaga totoong nangyari yung ganyan. Diba? Siyempre magiging masama din yung image ko sa mga kaibigan mo. So, magkakalamat din yung relationship namin ng mga kaibigan mo. Magiging masama na rin yung tingin nila sa akin. Well, kung masama naman talaga yung ginawa ko sa'yo, okay, give ko yun sa'yo. Pero kung wala naman akong ginawang sobrang sama at yung away na yun ay medyo petty pa, yung mapapalabas mo pa, mga ka-vibes. Pero kung sasabihin mo man yan sa kaibigan mo, sana walang fabrication ng story. Sana hindi mag-iiba ang istorya ng buhay at hindi mag-iiba yung ginawa ko talaga or nangyari sa atin sa kwento mo dyan sa mga kaibigan mo. Kasi bakit naman nadadagdagan at nababawasan yung mga kwento pagdating na sa ibang tao? Diba may mga ganun tayo, ka-vibes? Hindi lamang yan sa mga problema eh, kahit sa mga chismis. Ang mga kwento, sabi-sabi dyan sa tabi-tabi, mga chismos, sa mga marites, dagdag at bawas yan ng mga information. So, nag-iiba na yung totoong kwento ng nangyari. And that's something na very easy sa akin at red flag. So, lahat po ng marites dyan, red flag kayo. Anyways, ladies and gentlemen, yun po ang ano pinag-uusapan for tonight. Ano nga ba ang red flags para sa iyo? For your answers, inuulit ko po ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page kayo mag-message. Bukas na bukas pa rin po niyan sa GV999.fm. Hey, mali! GV99.9 FM. Pero mga kapabas, yung GV999.live. Yan po ang aming online streaming platform. Kung gusto nyo po yung bisitahin, ay maaari din po at samahan tayo sa kwentuhan at tugtugan all night long. Okay, palakpakan. Anyways, mga kabans, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin para sa lahat ng red flags. You are such a bad guy. This is Bad Guy by Billie Eilish. Muli! This is DJ Robby, only here at GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
0: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Pare, magandang umaga.
3: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
2: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
3: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
4: Oo, ayaw ko na.
5: Ala, joke pala yun.
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
3: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
3: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibe. Papahuli ka pa ba?

back! Welcome back mga ka-vibes! Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong mga pinakapaboritong, ang dami no? Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robby. Good evening to each and every one of us mga ka-vibes. Sana po mga listeners, team bahay, team online, team lansangan o kung ano man kayong team, tempura. Nimloy! Uy, sobrang obsessed talaga ako kay Queen Dora ngayon. Kung kilala niya siya, chronically online kayo. At siguro, wala kayong ibang ginagawa sa buhay kung hindi ang mag-TikTok. Pero isa sa mga pinaka-paborito ko pong influencers right now, si Cutie or si Queen Dora, Nimloy! Kung alam niyo yan, bahala kayo sa buhay niyo. Anyways, ladies and gentlemen, hayaan natin siya at magbalik tayo sa ating pinag-uusapan for tonight. Dahil mga ka-5 sa ating pinag-uusapan for tonight, yung ating phoning question, which is ano nga ba ang red flags para sa iyo? In terms of dating to ha, mga ka-vibes ha. In terms of dating, ano nga ba ang inyong mga red flags para sa isa't isa pag kayo ay pumasok sa isang relasyon o kaya naman dating? And so what are some of the red flags na inyong tinitingnan? And para sa inyo, ano nga ba yung mga red flags na yun? So, simulan na natin ang pagbabasa ng inyong mga messages, mga ka-vibes, mula dito. Kay 9018, sorry naman, oo, medyo bulag. Kay 9018, sobrang siloso at gusto pati password mo ay ibigay. Relationship ba to o security check? Okay. Thank you so much 9018 sa pag-share ng iyong mga red flags. Pero actually mga ka-vibes, isa rin sa mga pinaka-iffy para sa akin, isa sa mga pinaka-ayaw ko rin, sobrang siloso. Okay lang naman yung siloso-silosa ka basta nasa lugar. Pero huwag ka naman magsiselos kahit kapatid ko na. Kapatid na pinagsilosan pa, di ba? Yung mga wala na sa lugar talaga. Kasi pag ganun yung partner mo, parang paulit-ulit na lang ang pag-aawayan nyo. And it's something that dapat nating iwasan pagdating po sa isang relationship. Kasi mapapagod yung partner mo. Imagine nyo na lamang, no, napakadaming kinakaharap nyo sa buhay. Ang daming problema sa trabaho, meron pang problema dyan sa relasyon nyo. Di ba? Tatagdag lang yan sa mga isipin. So, at the end of the day, baka rin mapagod ang iyong karelasyon. Kaya ayoko na rin po talaga ng mga siloso at silosa. No, itong pag-didiscuss natin ang red flags, hindi naman ibig sabihin na wala naman pong kamalian si DJ Robby. Nawala akong red flags. Meron naman. Pero the thing about DJ Robby kasi, meron akong self-awareness. And self-awareness is a gift, mga kabayos. Kung self-aware ka na may mga red flags ka at alam mo yung mga red flags na yon, you are trying and you are actually trying na hindi ibigay sa tao yung mga red flags na yon, na hindi pakita sa tao yung mga red flags na yon. Eddie, congratulations sa'yo! Kasi alam niyo mga kabayos, maniwala kayo o sa hindi, kapag marami na kayong nakakasalamuhan na ibang tao, masyashock na lang talaga kayo na marami pa lang tao ang walang sense of self-awareness at all. Hindi nila alam na nakakasakit na sila. Hindi na nila alam na nakaka-offend na sila. Hindi nila na alam na itong mga bagay na ito ay hindi dapat gawin. And in fact, kapag sinabi mo pa yun sa kanila, sila pa yung galit. And that's also a red flag. Bah, oo naman. Anyways, eto pa. Mula kay 2873, ang sabi niya dito, good evening DJ Robby, Papati Paul, listening all the way dito sa Lipas City, Batangas. Yan, charot po to all of our listeners dyan. Sa Lipas City, Batangas. Ang sabi ni 2873, ang red flag para sa akin, I love bombing. Sa umpisa, tapos mawawala na lang agad, red flag malala. Maraming salamat 2873. Pero to all of our listeners, what is love bombing? Puro mga Gen Z's din yung mga listeners siguro ni DJ Robby, dahil itong mga terminologies na ito ay hindi alam na mga 40-hen. 40-hen? 40-hen? 70-hen? 70-hen?
Kasi love bombing mga ka-vibes, ito po yung tao na sa una is bigay na lahat. Talaga mga ipinapakita nila na talaga namang sila ay para sa'yo. Todo effort, kahit first date niya pa lang, kahit kakakilala niya pa lang. So, talagang iffy yun. Talaga namang medyo red flag nga yun mga ka-vibes. Imagine nyo na lamang na yung taong first date nyo, tapos sobra na ang pangangalaga sa'yo. First date ay talaga namang hatid sundo ka na. Though good thing naman yun, ka-vibes. Pero kung sobra ka nang nilalove bomb sa unang phase ng inyong dating scene, na para ba namang sobrang possessive naman ang tao na to, para namang lahat na lang ng pwede niyang gawin para sa akin ay ginagawa na niya. Ganong extent. At baka love bombing na yan, ka-vibes. So, kapag na-fall ka na dyan, makapagdating sa banda-banda rin, i-manipulate ka na ng iyong kadate. Diba? Hinahanap mo na. Hahanap-hanapin mo pala for sure yung mga ginagawa niya before na sobrang effort. Pero, amidst of your relationship, hindi pala talaga siya ganong klase ng tao. Siya pala yung klase ng tao na medyo subsided. Siya pala yung tipo ng tao na pagdating sa relationship ay medyo laid back, pero pinakita niya lang yon just to win and won you over. So yun lamang naman mga ka-vibes ang ibig sabihin ng love bombing. Kung para sa kanya red flag yon, at kung para din sa inyo red flag yon, mag-usap kayo. Huwag niyo akong idamay. Okay, eto pa, mula kay 7149. Ang sabi niya, DJ Robby, good evening sa'yo. Good evening din sa'yo, 7149. Oy. Sabi niya, hindi marunong respeto ng boundaries. Kapag sinabi mong no, dapat no for you. At maraming salamat at 7149. And actually, mga ka-vibes, exactly to be exact, on point to be on point. Diba? Dapat marunong tayong rumespeto ng boundaries ng isa't isa. Hindi ibig sabihin magka-relasyon na tayo, talaga namang sanggang dikit na tayo na kung saan man ako pumunta, nandun ka din. Diba? May kanya-kanya tayong buhay at may kanya-kanya tayong personalidad. Diba? May individuality pa rin dapat tayo, ka-vibes. At hindi tayo nakaasa sa isa't isa. Dapat may mga bagay tayo bilang mga inner relationship dyan, ha? Okay, please advice mula kay DJ Robby, dapat may mga ginagawa kayo na hindi kasama yung partner nyo. Halimbawa na lamang, yung partner nyo is madalas mag-workout, madalas nag-gym. Kung kayo naman is magsasama kayo mag-workout, diba? Plano mo din sa mga tiyan sa pag-workout, mag-iba kayo ng posisyon. Mag-iba kayo ng pag-iintindi ng inyong mga workout routine, ng inyong mga sets, ng inyong mga reps. Diba? Magkahiwalay kayo ng gym. Tapos after, in between sets, doon lamang kayo mag-usap. Diba? Parang a little boundary din para sa isa't isa, mga ka-vibes. At alam nyo ba, mga ka-vibes, dapat meron din kayong ginagawa na halimbawa recreational activities like bike, marathon, o kaya naman hanging out with friends na hindi nakasama yung isang tao o yung partner nyo. Bigyan nyo ang sarili nyo ng leeway, bigyan nyo ang sarili nyo ng breathing room para sa relationship nyo. Para naman magkaroon na kayo ng time na may miss nyo din yung isa't isa. Hindi yung puro laging kayo na lang ang magkasama. Bigyan nyo rin ang sarili nyo ng interaction with other people. Okay, yan nga po mga ka-vibes ang ilan sa inyong mga red flags pagdating sa dating at being in a relationship. So mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin at makasama sa tugtugan at kwentuhan, ay maaari po kayong mag-message sa ano pong hotline number 0926-079-8708 or sa ano pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan, and I'll be granting all of your song requests at ang inyong mga kasagutan, mga ka-vibes. Pero bago yun, let's go back and playing some also good vibes music para sa inyong lahat at para sa lahat na nagpakatanga sa mga red flag dyan. Ito po ang TANGA by Hank Constantino. Muli, my name is DJ Robby, only here at GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes and welcome back. Ako po kayo nagbabalik. This is Lil G, Robbie. Sa inyo mga pinakababoritong tambayan on air, it's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas. It's 8:10 in the evening. Magandang gabi mga ka-vibes. And how is everyone doing? Kumusta naman ang mga ka-vibes natin dyan ha? Anyways, kung kayo ay mga in love sa ngayon, sana all sa inyo.
1: Uy, sana all.
0: Alam niyo ba mga ka-vibes, diba, one of the things na pinag-uusapan ngayon online ay yung kay Yeng at kay Ryan ba? Actually, naalala ko lang yun ngayon lang din eh. Tapos, naging multo nga daw pala ng dalawa yung isa't isa dahil gusto daw pala ng isa't isa yung kanila, si Yeng at Ryan, gusto na pala yung isa't isa, pero walang umamin. Wow! So, at the end of the day, hindi po sila nagkatuluyan. So, mga ka-vibes, kung naghanap po kayo ng sign, this is it. Umamin na kayo sa mga crush nyo dahil baka gusto din pala kayo niya. Yes, na naman ang maasa na ang ating mga ka-vibes. Oy, pero alam niyo, mga pero alam niyo mga kabayos, wala namang masama sa pag-amin. Di ba? Yung mga nagnanakaw nga dyan, eh, nakikita niyo pa sa mga screen niyo. Politiko pa. Di ba? Hindi naman sila nagtatago. Proud pa sila. Di ba? Lalo na po itong pag-amin na wala namang kayong inaagabriado. Aagrabiado. Yun. Tumama. Aagrabiado ang ibang tao at wala kayong natatapak ang ibang tao. Do it. Di ba? Diba? Wala namang mawawala sa inyo ka-vibe. So, go for it. Anyways, ang ano po pinag-uusapan for tonight ay usapang pag-ibig din po. Pero this time, usapan po ng pamumula. Dahil usapang red flag po tayo pagdating sa pag-ibig. Ang ating phone question for tonight is ano nga ba ang red flags para sa inyo ka-vibes. So, basahin na po muna natin ang inyong mga kasagutan sa ating pong pinag-uusapan for tonight. Okay, malaki 2167, sabi niya, good evening po. Good evening. Pa-request po ng kanta ng Maroon 5. And para po sa akin, ano daw? Mayabang at feeling superior sa lahat. Confidence is attractive. Arrogance is not. Wow, talaga may pahugot siya, no? May talaga ba may words of wisdom? Says 2167. Pero anyways, good vibes evening sa iyo, 2167. And para kay DJ Robbie, I also agree sa sinabi niyo, mga ka-vibes. Sima yun yung sinabi niya. Dahil sabi niya, ayaw daw niya na mayabang at feeling superior dahil gusto naman daw niya ng taong confident. Pero ang pagiging arrogante ay hindi nakakadagdag ng appeal. Appeal, disappeal, one half, one point. Pero actually, mga ka-vibes, no? There's a thin line between being confident and being arrogant. Ang pagiging, ano daw, pagiging mayabang ka-vibes, ito po yung taong they're so full of themselves. Talaga namang sobra na kayabangan mo to the point na nade-degrade na yung ibang tao. Hindi na sila na-inspire. Pero if you're confident na yung aura mo is very inspiring din sa ibang tao. Diba? May sense of aura din kasi. Tayo ang tinatawag sa isang tao at yun din minsan ang tinitingnan natin. Kung ang aura mo ba ay maganda or masama lang talaga ang pagmumukha mo. Okay, ayun naman dito sa aning kapayos sa C6954. Sabi niya, DJ Robbie, ang akin pong red flag ay yung mga babaeng hindi marunong humingi ng sorry. Kahit obvious na siya ang mali. Anyways, 6954, maraming salamat po sa iyong message. Pero ang tanong ko sa'yo, kailan ba nagkamali ang babae? So, parang yung red flag mo, napakahirap hindi makita sa isang tao dahil parang halos lahat ng babae hindi ina-admit ang kanilang mga mistake. I don't know why din, mga kabayos. It's a scientific explanation doon. Girls, back me up. Back me up! Pero alam nyo, mga ka-vibes, no? Kung hindi ka naman talaga marunong humingi ng sorry, kahit ikaw na rin ang nagkamali, diba? Parang iba na nga rin yun, mga ka-vibes. Nagawan mo na ng mali yung isang tao, tapos you're so prideful, fa. Rather F, ha? 'di ba? Nagawa mo na pagkakamali ang isang tao tapos ikaw pa 'yung nagmamataas. Parang iba na nga naman 'yon minsan ang dating nito. Sometimes it is cute, pero kung palagi na lang nangyayari 'yan, sometimes it is really tiring na rin. Narating na rin sa punto na sobrang nakakapagod na rin na kailangan, even though ako na 'yung nawalan ng nagawa ng pagkakamali, ako pa 'yung kinakailangang humingi ng tawad sa taong siya naman talaga ang nagkamali. At nag-afraid lang siya or natatakot lang siya na i-admit yung kanyang mistake. Okay, that's true ha. Kaya naman sa mga girls natin dyan, and usual, kahit men din, guys, if nagkamali tayo, sometimes, pwede magpakuyo tayo pa minsan-minsan. Pero sometimes then it's really nice na tayo na mismo ang mag-a-admit ng mistake natin para wala na rin gulo, mga ka-vibes. And para mas maging strong palalo ang relationship natin. Anyways, yan nga po ang inyong mga kasagutan. Diyan na po nagtatapos ang atin pong pinag-uusapan for tonight na ano nga ba ang mga red flags para sa iyo. Actually, na-enjoy ko itong topic na to ha. Dahil unang-una wala po akong red flag. Dahil perfecto po si DJ Robbie. Pero bukas, I wanna talk about pa rin red flags. Pero pagdating naman sa trabaho at pagkakaibigan. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, so bukas na yan ka-vibes dahil mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na naman po ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman stay tuned mga ka-vibes. Anyways, bukas na bukas pa rin po ang ating hotline number para sa inyong mga song requests. At ang inyong mga pabate, it's 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page, ito po ay GV99.9 FM. So magbalik-tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes at ang ating sunod na awiti ay para sa lahat ng ating mga ka-vibes na they know what they want and they respect others' preferences. This is That's What I Like by Bruno Mars. Muli, my name is DJ Robbie, only here at GV 99.9.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: Visit them at Malabanan Building, Piburga Street, Barangay 11, Batangas City. Call or text at 0908-132-6488. Baso Blessing Pharma, kalidad at abot kaya.
1: Ay, pisa, pisan.
2: Ah, pisa, bakit?
1: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
2: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung basket.
1: Pero, di ko nahihinto.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po. Pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
7: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request.
6: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
9: You are listening to DJ Robbie.
10: Mga ka-vibes, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Berkada Vibes with DJ Robbie. And right now, mga ka-vibes, isa naman pong kwento ng buhay ang ating isisiwalat dito sa Barkada Confessions. And for tonight, isang mga magbagdamdaming istorya ang hatid sa atin ng ating ka-vibes na si Glenn. Ang sabi niya dito, DJ Robbie, worried na ako na mawala ang bonding sa anak. Interesado ka ba sa kanyang kwento ng buhay? Halina at sabay-sabay natin itong pakinggan. Dear DJ Robbie, tawagin niyo na lang po akong Glenn. Lumalapit po ako sa inyo dahil sa mabigat na nagpapagulo sa aking isip bilang isang magulang. Pareho po kami nagtatrabaho ng misis ko para sa pang-araw-araw na gastusin at sa kinabukasan ng aming dalawang taong gulang na anak. Dahil sa haba ng oras sa trabaho at hirap sa biyahe, napipilitan po kaming iwan ang aming anak sa aking mga magulang araw-araw. Bagaman malaki ang aming pasasalamat dahil ligtas siya at nakakatipid kami, labis po akong nag-aalala. Nakikita kong napapagod na ang aking mga magulang dahil nagkakaedad na sila. Natatakot din ako na baka malayo ang loob ng aming anak sa amin at mas kilalanin niyang magulang ang kanyang lolo at lola. Hindi pa po kasya sa budget namin na mag-hire ng kasambahay o babysitter. Paano po ba namin mapapagaan ang pakiramdam ng aming mga magulang habang nagtatrabaho kami? At paano po makakasiguradong hindi mababawasan ang bonding namin ng aming anak? Nagmamahal, Glenn. Mga ka-vibes, yan po ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Glenn. Para sa inyo pong mga opinion, advices, o kung ano man po ang gusto nyong sabihin sa kanya. Ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708 or sa atin pong official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. At sisiguraduhin ko po na makakaabot ang inyong mensahe kay Glenn. Pero bago yun, para sa lahat ng kagaya ni Glenn, na parehas na kinasasadlakang sitwasyon.

0: Mga ka-vibes, na ibigay ko po sa inyo ang istorya ng buhay ng ating ka-vibes na si Glenn. Kaya naman Glenn, nais ko lamang sabihin sa iyong problemang natatamasa.
1: Sa ating puso'y nag-iisa, mayroong hindi.
0: Unang-una, huwag kang mag-alala. Ang nararamdaman mong pag-alala ay patunay lamang kung gaano mo kamahal ang iyong

Sulitin mo ang umaga at gabi. Bagaman nasa lolo at lola siya sa tanghali, tiyakin mo na kayo ang mag-aasikaso sa kanya bago umalis sa umaga at bago matulog sa gabi. Ang mga simpleng rutina ito ang nagpapanatili ng inyong koneksyon at pagmamahal. Pagsikapan ninyo na ibuhos ang atensyon sa inyong anak tuwing rest days. Tuwing araw ng pahinga ay ibigay ang 100% na atensyon sa bata sa pamamagitan ng pakikipaglaro at pag-aalaga para maramdaman niya ang inyong pagmamahal. Huwag kayong matakot sa koneksyon sa lolo at lola niya. Dahil iba ang pwesto ng magulang sa puso ng anak. Huwag ituring na kompetisyon ang pagmamahal ng bata sa kanyang lolo at lola. Huwag niyo rin kalimutan na pagsikapan na bigyan ng pahinga ang inyong mga magulang. Pagdating ng weekend, tiyakin ninyo na buong araw ay kayo na ang mag-aalaga sa bata. Para naman makapagpahinga ang inyong mga magulang. Malaking bagay kung maihahanda na mga gamit ng inyong anak bago kayo umalis. Bawasan ang kanilang abala sa pamamagitan ng paghahanda ng pagkain at gagamitin ng bata bago kayo pumasok sa trabaho. Mahalaga rin na iparating sa tuwi na ang pasasalamat sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng simpleng pagpapakita ng utang na loob. Pagpuno sa pangangailangan sa bahay o pag-uwi ng kanilang mga paborito nilang pagkain ay malaking tulong na para maibsan ang kanilang mga pagod. Mag-usap din kayong mag-asawa para sa inyong pangmatagalang plano kapag lumalaki na ang bata. Mahal kita. O kapag lumuluwag na ang inyong budget. Glenn, kaya niyo yan. Nagmamahal.

Diyos. Tanggapin mo na kasi. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, welcome back sa ating programa. This is still Mercada Vibes with DJ Robbie. So, happy Wednesday evening po to each and every one of us, mga ka-vibes. Ha? So, let's do a recap. Dahil ito na ang ating closing remarks. Oy. Dahil kanina nga po, mga ka-vibes, sinabi ko sa inyo na sinasalibrate po natin yung araw na ito na September 2, 2026. Ang World Coconut Day. Kaya naman, bigyan po natin ng appreciation ang ating mga buko at ating mga niyog. Parang nabibigyan ng appreciation yan. Pero alam niyo mga ka-vibes, no? Fun fact lamang po na Pilipinas used to be the number one exporter ng coconut in the whole wide world. Pero since medyo taliwas or tagilid nga gobyerno natin, we are now ranked number 2 dahil we are behind by Indonesia. Dahil sila na ang number one exporter ng coconut sa whole wide world. Sana maibalik sa atin, no? Sana mabigyan ng atensyon itong agricultural sector ng ating bansa. Diba? Punong-puno po ng yaman at natural resources ang ating bansa. Pero I don't know din kung bakit hindi tayo yumayabong bilang isang bansa. Imagine, meron po tayong mountains, meron tayong mines, 'di ba, yung mga minerals natin, yung ating yamang dagat. Meron din po tayong mga volcanoes, meron tayong rich na soil, ka-vibes. And some of these natural resources ay hindi po available sa ilang mga bansa. Kagaya na lamang po ng Japan. Diba? Wala naman silang minahan doon. Diba? Wala silang natural resources doon. Kagaya na lamang po ng Germany. Germany ba yung walang mountain? So yon, ka-vibes, diba? Imagine yung mga top countries na yan, yung mga first class countries na yan, wala naman silang natural resources na meron tayo. Talaga man, they would die para magkaroon ng natural resources na ito. Pero tayo na sobrang sagana sa natural resources ay hindi natin nabibigyan ng halaga. Oh, diba? So, sana naman in the near future, mabigyan pa ng atensyon itong agricultural sector ng ating bansa. Okay, let's move on. Bukod po sa World Coconut Day, ngayon din pong araw, ay sinaselebrate po natin, hindi lang araw, pero ngayon linggo po, ay sinaselebrate natin ang Obesity Awareness Prevention Week. Wow. Okay naman. So, para po sa lahat, ito po ay magkaroon po tayo ng care sa ating pong kalusugan. Magkaroon po tayo ng awareness tungkol po sa ating kalusugan. Hindi naman kinakailangan na super fit na parang ikaw na si Superman. Hindi naman ganon. Pero at the very least, magkaroon po tayo ng awareness, magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa ating pong kalusugan. Alright, the time na mga ka-vibes para tayo ay maghiwa-hiwalay. Pero bago yun sa aking paglisan ha, basahin muna natin itong message ni Seb nga pala. Sabi niya dito, hello po, I request po ng Brewing the Friendship, tsaka po Mine by Taylor Swift. Hala, mukha naman talagang Swifty itong si Seb. Pero since nag-request ka, I'll be granting your request. Dahil mga ka-vibes, for my bye-bye song, this will be Brewing the Friendship by Taylor Swift. Kaya naman, paalala lamang po ni DJ Robbie na bukas bumuli tayo magsasama-sama pa rin sa inyo pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Same time slot at 6 p.m. to 9 p.m. Mondays to Fridays. Dito pa rin sa the most influential Kid Vibes radio station. GV 99.9. Your good vibes. Good night, good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GB 99.9,
3: your good vibes.
5: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico Marco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito!

Hershey, baby.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
3: para sa good vibes na walang humpay
4: dito sa GV

0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe. I will always

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng B! 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: nakaka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes. Papa

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
1: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30!
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes,
1: 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. 30 na!

0: 2.
1: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Diretso ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Vibes, nakaradyo ko pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. Hey.

0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: 4 minutes past the hour of 7 in the morning, Philippine Standard Time. Binabati ko lahat na nakikinig ngayong umaga, lahat ng naghahatid sa school. Good vibes morning sa inyo. Maka nakikinig din sa atin ngayon si Ate Geneva, isa sa aking friend na lagi daw nakikinig together with the kids. Good vibes morning and sa lahat, I know marami tayo, marami kayo no, naghahatid every morning sa school, Mondays through Fridays. Thank you so much sa pakikinig po. And meron tayong group of mommies na nakikilala, naghihintay sila for until lunch, pagkahatid ng mga bata tapos until lunch para makapakain sila sa school tapos hanggang sa pagsundo, nakatutok sila sa atin. Good vibes morning po and thank you sa pag-tune in. Talagang na-appreciate natin yan. And syempre, dinadalhan kayo ng good vibes. At gusto ko rin bumati ng Merry Christmas kasi ramdam natin yung simoy ng Pasko dito sa hangin. Bagamat baka habagat lamang ito, ano mga ka-vibes, ay okay naman, wala namang ulan. Okay lang humangin, wag lang umulan ng umulan. Okay lang yung hangin na ganyan, tapos maganda yung sikat ng araw. This is the perfect time to go for a walk or a jog or exercise with your family. Ito mga ka-vibes, later on isha-share ko kasi yesterday I've attended a workshop for, kasi as an ally. Ako mga ka-vibes, I'm an ally for the deaf and hard of hearing. So I'd love to know more. I'd love to learn more kasi para paano ba natin paano tayo makaka-communicate to them. So mamaya, may isha-share lang akong fun facts sa inyo mga ka-vibes na natutunan ko rin kahapon. Pero for now, baliktigdugan tayo. Gusto ko pang Pasko yung vibes natin this morning. I know it's just September 3, pero ito na ang Kumukutikutitap by Ryan Kayabyab. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes this morning, only here sa GV99.9. Your good vibes.